0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. ang bossing ng mga herbal.
8: One Radio, you know, it's tindugo, no?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom!

0: inyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule! Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: By kakayahan din,
3: mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
5: One Radio, you know, it's tindugo na. No?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat tagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Batata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kalabot?
9: Besh, hindi ako.
8: Makinis to.
9: Parang walat.
10: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi na.
16: Malatyosa ang ganda.
15: Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Huli ka. Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
18: Ano pong pangalan mo?
19: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
18: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
19: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
18: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
19: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
18: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
17: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, News FM.
17: Your best source of news and music. This is One Radio, News FM.
0: One music, one voice, one mission.
17: One station,
0: One Radio, News FM.
17: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio, News FM.
17: One Radio. Tindugo na, Bicolandia.
20: One Radio. Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
21: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
22: Hatun sa ito kan All for Christ Ministry. Digilang sa One Radio 91.3 News FM.

0: Well, good Tuesday morning. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Ayon po sa PAGASA, ay mayroong low pressure area that was spotted yesterday 2,870 kilometers east of northeastern Mindanao, no? And so, itong LPA na ito is forecast to develop into a tropical depression in the next 48 hours. And once the cyclone enters the Philippine area of responsibility, ngayong Saturday or Sunday, it will be named Kaloy. So, sikapin din nating makapanayam ang PAGASA DOST, Legazpi, patungkol dito po sa LPA na ini at kung paano ito ay maaring makaapekto sa atin na digdigtabi sa probinsya nin Albay. And yung nanalo po pala sa ating talubok quiz kahapon ay si Roselyn Cobilia. At maaari mong kunin yung iyong gift certificate tomorrow na lang, ano, Roselyn. At kung may makakahaputan kayo, ay maaari po kayong mag-text sa 0962-409-3467. Okay, and nasa linya po ngunyan mula sa PAGASA DOST Legazpi, si Sir Dan Triampante. Good morning, Sir Dan.
1: Yes po, good morning po sa inyo lahat at ating mga tagapakinig. Ngayon, meron po tayong dalawang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa po na malapit sa boundary ng FAR, ito ay huling naman sa layong 1,100 kilometers east of northeastern Mindanao. Mm-hmm. Inexpect natin na itong LPA na ito possible na magdala ng mga paulan dito sa Bicol region by Thursday. At yung pangalawang LPA naman na binabantayan natin na malayo sa FAR, ito ay huling naman sa layong 2,595 kilometers east of northeastern Mindanao. Na-expect natin na by the next 2 to 5 days, wala naman effect sa ating bansa.
0: Okay.
1: Easterly, so yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa ating bansa ngayong araw dito sa Bicol region. Generally, good weather condition tayo, maliban na lamang sa mga isolated na mga pagkakas at mga atas. Ang agwat ng heat index sa ngayong araw, possible lumabot tayo ng 38 to 43 degrees Celsius.
0: Wow.
1: Dito sa Bicol region.
0: Mm-mm.
1: At ang araw po ay sumikat ng 5:23 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:01 ng gabi.
0: Okay.
1: At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng PAGASA and Luzon o si Dan Tarayong Pante Marina Hanapo.
0: Okay, Sir Dan, may mga kaputan lang po tayo, Tabi. Ano? So ining ito dalawang LPA na na-mention ninyo. Alin dito po yung maaaring mag-develop into a tropical cyclone or tropical depression?
1: Yes po, yung malapit sa boundary ng FAR is mababa naman ang chance nito na maging isang bagyo.
0: Mm.
1: Yung medyo yung malayo po dito sa FAR, ito po yung mataas, may mataas na chance na maging

Okay, batiin muna natin ating mga katalubot. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello kay Julius Bongalos at sabi niya, good morning Ma'am Cecil and pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, lalo na kay Mama Elsie. And sa Gabos na taga San Isidro, Iraya, Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family. Hello din kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning po ma'am. At sabi ni Ted sa Casco, good morning ma'am, nanunood po ako ngayon sa programa mo po. Salamat! Hello kay Mariza Baron at sabi niya, good morning po. And hello din kay Sir Bert at sabi niya, good morning Sister Cecil, good morning. Hello din kay Jomar Valenzuela at sabi niya, pabati po ng happy birthday kaila Errol at saka kay Ando Bonsa kang Matagbak Purok 5. Thanks po ma'am. Batiin ko lamang ang mga taga St. Peter. Life Insurance. Hello kay Mitch at kay Rose. Palagi daw silang nakikinig. Happy, happy listening. Salamat din sa pagbili nyo ng raffle ticket. At may youth camp kasi kami ganun yun. And hello din kay Lolo June at kay Lola Carmen. Happy, happy listening po sa inyo. Hello din kay Mami Melit. Kamusta na kayo, Mami? At namimisa namin kayo. Itakits this coming Friday, ano? At sa mga nagnanais pa rin po na magpalista sa ating massage therapy, free massage therapy for mamshies, maaari po kayong mag-comment sa comment section ng ating FB live stream or maaari din po kayong mag-text sa mga telepono numero 0962409-3467.

Hello din sa mga massage therapists at sabi ni Ma'am Beth, good morning Ma'am Ses and sa lahat po ng Katalubo Tabaco. Hello din kay Ate Emmy. Happy listening po. Hello din, T. Batiin ko lamang din si Kuya Daniel De Los Santos all the way from Australia. Salamat po sa inyong greetings sa yesterday. Hindi ko nabasa kahapon, ano?

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work, ang Philippine Statistics Authority sa Albay, sila po ay naghahanap ng meron po silang job opening, ano? Halat lang.

Maari po kayong mag-apply at may job opening sila at initabi ang requirements. Ano, ang Philippine Statistics Authority, Albay Provincial Statistical Office. Sila po ay matatagpuan sa ground floor ng PSA Building Regional Center Site sa Legazpi City. At maaari nyo pong iscan ang QR code

So please prepare ang inyong application letter. Handwritten, ano, is preferred. Ang personal data sheet at copy ng inyong official transcript of records, ano? Yan ang PSA sa Albay. Nahanap ko yung job opening eh. Sige, balikan na lamang natin maya-maya. Hello din kay Marvin Buban Bungalbal. Sabi niya, good morning po sa mga taga-Oras. Hello, happy, happy listening. Initabi sa Save Right. Ito po, sila ay matatagpuan sa Quezon Avenue Extension sa Barangay Oro Site sa Legazpi City, yung Save Right. Nangangailangan sila ng sales lady female, 25 years old and above, must be computer literate sa Word and sa Excel, driver's license and advantage. Truck driver male, 25 years old and above, with professional driver's license 1, 2, and 3. With experience, and naghahanap din po sila ng helper, 25 years old, flexible working condition. So, kung kayo po ay interested, maaari din kayo mag-text sa kanila sa telepono numero 0946-873-5375. Ulitin ko po, 0946-873-6375. Okay? 0946-873-6375. Yan po ang number ng Save Right. At initabi ay urgent hiring.

bit.ly/dswdfo5jobs. Ulitin ko po, bit.ly/dswdfo5jobs. Or maaaring mag-scan na ng QR code nila sa kanilang FB page sa DSWD.

0: Okay, kung kayo po ay naghanap ng seasonal opportunities, ang J2K Manpower and the Allied Services. Para po sa LCC Ayala Malls, baka naghanap kayo ng summer jobs, ano? Ang available at ang placement niya ay sa LCC Ayala Malls. Ang available positions ay cashiers, RSA, and checker. 5 cashiers, 3 RSA, and 1 checker. So, kaipuhan lamang po ang inyong resume and curriculum vitae. Reading ko, resume and curriculum vitae. Ang inyong diploma, photocopy, birth certificate, barangay clearance, photocopy. And the qualifications, male or female, 18 years old and above, must be fit to work, high school, IELTS, vocational senior, and college graduate. Ano? So, yun.
1: Bicolandia!
2: Informasyon, mananood sa mga...
0: Okay, sandali lamang, ha? Sorry. Okay. Hinintay natin na si Sir Simo. Siyempre, ang ating broadcast partner, halitabi sa Peso Office ng Tabaco. Okay, tulad po nung nabanggit ko, kung kayo ay naghahanap ng seasonal work, ito po ano, ang deployment niya ay sa LCC Ayala Malls. So, ngayong summer, sila ay naghahanap ng 5 cashiers, 3 RSA at 1 checker. Qualifications, male or female, 18 years old and above, must be fit to work, high school IELTS, vocational, senior high and college graduate. So, maaari po kayong mag-apply. Sila po ay located ang J2K office sa second floor, JRE Building sa Lapu-Lapu Street sa Legazpi City, or maaari din kayo mag-text sa 0977-178-4973. Ulitin ko po, 0977-178-4973, and please look for Miss May. Okay, sabi ni Ted sa Casco, ma'am, taga-partido po ako ng Sangay, Camarines Sur. Wow, hello! Boundary po yan ng Kangalbay, Barangay Patitinan, City.

0: impormasyon mananood sa mga trabaho asin pag-iimpleyo. Hanmiuna, Palubo, Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo, Peso.
1: Okay, at nasa linya, maraming salamat kay Sir Simo kahit na super busy siya, no, na makakausap natin siya ngunyan na morning na ini. Good morning, Sir Simo. Hello?
2: Hello po, ma'am. Good morning po.
1: Okay, good morning. Kamusta po kayo, sir?
2: Pasensya na, ma'am. Medyo busy ka sa buhay. Okay, good morning po, ma'am Cecil. Sir Manny, sa gawas po na ginanyo po sa Wanagy po.
1: Okay, at meron pong local recruitment activity. Ano? Nakita ko, nakapost po sa inyong page, sir.
2: Yeah. Yes, ma'am. Actually po, ma'am, ngayon itong makabutong pang. Anyway, ngunyan, ma'am, katatapos ko lang po mag-orient. Dahil ikaw pa akong 30 pong skilled worker na i-deploy po sa EEI Corporation. Sa NCR po yung NCR. So, ang larga po kayo ni sa aga, alas 5 hapon, ang assembleria, di mismo po sa Plaza Cantabaco.
1: Okay. Oo. So,
2: then,
1: go ahead, sir.
2: Ayun din. Actually po, may communication naman po dito. So, Belknit Construction Incorporated, construction and other civil engineering project po ini. So, mag-aakwakandat po yung local recommend activity dito po sa Tabaco. Ngunyan pong makabuto na May 21-22. So, nakausap po mang si Star kanina. Sabi ko, mas maganda kung iwan di mo na lang sa Tabaco, one di sa Ligao, and then one di sa Ligat PO talaga. Para naman yung list nila makukuha. Kasi ang video dakol po ang kayo po ang puninda.
1: Oo. And ining, ano po yung pangalan, sir, ng kumpanya?
2: Ano po yun? So, Belknit

0: Buildnet Corporation Incorporated po, Parambulan po.
1: Ah, ang deployment niya ay sa Bulacan.
0: Opo, ano, mayroon iba-iba po. Iba-iba po kung lugar ang deployment po, mayroon po dito.
1: Ah, mayroon din dito? Okay, sige po.
0: Iba-iba pong lugar ang destination po ng ano nila.
1: So, kailan po ang local recruitment? May 21?
0: May 21 po. Gawin ko lang naman di po May 21.
1: Oo. Anong oras mapuon, sir?
0: From 8 a.m. to 3 p.m. po.
1: Okay, 8
0: a.m. to 4 p.m. po.
1: To 4 p.m., oo. And dito sa Tabaco, ano?
0: Opo po.
1: Oo. Ang kaipuhan ninda ay mga skilled workers, sir?
0: Mayroon po mga skilled. Mayroon po ma'am na ano, assistant operator manager, assistant finance and accounting manager, EFS, superintendent, may ano, depende ba po, may cost accounting analysis, human resource analysis po. Then human resource recruitment. Ang dami po din, mayroon naman po mga ano, mayroon pong cargo truck driver, dump truck driver. Pero po, yung mayroon pong cargo truck driver sa Bulacan. Dump truck driver, Bulacan.
1: Okay.
0: Dump truck driver sa Siargao.
1: Sa Siargao?
0: Operator, Siargao. Medyo malayo po eh. Scaffolding, Bulacan.
1: Wala, ang sarap tumira sa Siargao.
0: Truck shelter, Bulacan. Medyo marami na.
1: Okay. Digdi, sa Tabaco, meron pong hiring. Dito po ang deployment.
0: Actually, yung Tabaco na naman po. Medyo malayo pa ang deployment. Dito lang po kaganapin ang local activity
1: po. Okay. Sige po. So yan ang Belnet Corporation. Ano? May 21.
0: Opo.
1: So, yung Sutherland, meron akong nakita, sir, na nakapost sa Indong page. Ang Sutherland
0: Legacy.
1: Go ahead, sir.
0: Yung Sutherland, ano nito? Sutherland. Okay, ay ma'am, yung Sutherland po, ngunyan po, ano, May 7 po.
1: Mm-mm.
0: 9 a.m. to 3 p.m. po.
1: Oo. Ano po ang hinahanap ninda?
0: Wala po akong nakaputala na ma'am na documents kayo. Alikya po ko sa meeting.
1: Sige po. So,
0: alikya po ko sa meeting.
1: So, usually naman pag Sutherland, di ba mga call center agents yan, sir? Tama?
0: Opo.
1: Okay. So, this coming May 7th, 9 a.m. to 3 p.m. Saan gaganapin? Sa Tabaco City Plaza, sir?
0: Apo, ma'am. Sa plaza po, ma'am.
1: So, ano po ang dadalhin?
0: Ano po?
1: Ano po ang dadalhin ng mga aplikantes this coming
0: day? Ano po? Updated resume lang po. Updated resume.
1: Updated resume. Okay. And, iniay sa May 7th, that would be Thursday pala. Ano, sir?
0: Apo, yes, ma'am.
1: Okay.
0: 9 to 3 p.m. po.
1: 9 a.m. to 3 p.m. So, and sabi dito ay bring one valid ID. Ano, sir?
0: Apo, po.
1: Okay, so meron pa po kayong gustong i-share na mga job vacancies, sir?
0: Actually, ma'am, ikaw muna po. Ikaw muna po ito, ma'am.
1: Okay, sige. So, gusto niyo pong imbitahin ating mga tagapakinig sa mga local recruitments na ganap sa Peso Office ng Tabaco.
0: Opo. Ma'am, nag-uwara-wara pang signal. 1, 2, 3, 4, 5.
1: So, gusto niyo pong imbitahin ating mga tagapakinig sa inyong mga local recruitments?
0: Pwede po ma'am, basahin na lang po ang signal. Okay po.
1: Okay, sige po. Maraming salamat, Sir Simo.
0: Okay, ma'am. Okay po, thank you very much, ma'am. Okay po.
1: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tabaco Manager. So, ulitin ko na lamang po ano yung kanyang nabanggit, yung Belnet Corporation para sa mga skilled workers. At ang recruitment niya ay sa May 21 pa naman, ano, 8 a.m. to 3 p.m. or 4 p.m. para po sa skilled workers sa May Tabaco City Plaza. And this coming May 7th naman, it's a Thursday, inipotabi ano, ang Sutherland magkakaigawang local recruitment. So please bring your updated resume and one valid ID. sa Tabaco City Plaza this coming May 7th, Thursday, 9 a.m. to 3 p.m. Babatiin din natin si Daniel De Los Reyes. Sabi, good morning ma'am, and gusto ko lamang batiin na happy birthday si Glennie Lynn Golgotha. Thank you po. Sabi ni Roby Benny, good morning ma'am Cecil, and watching from Bontoc Boulevard. Sa Indabi ang Bontoc Boulevard. Salamat. Hello din kay Muriza Baron, at sabi niya, good morning. Happy, happy listening. And kay Jomar Valenzuela, pabati daw ng happy birthday kay Errol, Errol, tsaka kay Ando Bonsa, Kang Matagbak, Purok 5. And again, kung gusto niyo pong humabol sa free massage, ay pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa inyong comment, sa ating comment section sa ating FB live stream. Dito po sa One Radio 91.3 FM. Hindi kaya ay mag-text sa 0962-409-3467. Sabi po ni Franny Barha Juarez, good morning ma'am, and shout out Mandigdi sa Upper Bongga. Nice. Ano ba ito? To hear your program? Salamat. Okay, at ready na po kayo sa ating talubok quiz for the day. Nako, ang dali-dali naman, ano? Anong kumpanya po ang magkakaigwang local recruitment this coming Thursday, May 7th sa Tabaco City Plaza for call center agents? 9 a.m. to 3 p.m. Ulitin ka po. Ano pong kumpanya ang magkakaigwang local recruitment activity this coming May 7th sa Tabaco City Plaza? 9 a.m. to 3 p.m. Sa message niyo po ang tamang sagot sa ating FB live stream. And maaari din pong mag-text sa 0962-409-3467. Sabi po ng isang texter, pabati po ng happy birthday sa sister ko na si Ana Maria Bisco at si Irene Onrubia. Thanks po. Okay. Habang inintay natin ang inyong mga kasagutan, ako na tayo sa ating Talubo Story for the Day. Ihatid ni Pastor Mar. Again, ang ating katanungan, ano po ang pangalan ng kumpanyang magkakaigwang local recruitment this coming May 7th for call center agents sa 9 a.m. to 3 p.m. sa Tabaco City Plaza.

kung sino ang tama sa kanila. At ganito naman ang kanyang sinabi sa kanila, ang bawat isa ay tama at ang bawat isa din ay mali, dahil nahawakan niyo lamang ang isang bahagi ng elepante. Meron lang kayong maliit na pananaw sa elepante, ngunit kung pagsasama-samahin ninyo ang inyong mga pananaw, magkakaroon kayo ng ideya kung ano ang itsura ng isang elepante. Well, ang bawat isa nga po sa atin ay may kanya-kanya ring pananaw sa mga bagay-bagay. Kaya lang, madalas ay iniisip at pinagpipilitan natin na ang sarili lang nating pananaw ang tama. Kung papakinggan natin ang iba at bubuksan ang ating isip, masasabi nating may punto din naman sila. Kung magiging bukas tayo sa pananaw ng iba, madaragdagan din ang ating nalalaman at mas maliliwanagan pa tayo. Kailangan lang nating makinig at bigyan ng pansin ang sinasabi sa atin ng iba. Sinasabi nga sa Santiago 1, talatang 19, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Kung ganito ang magiging ugali natin, may magandang patutunguhan ang pag-uusap natin at magiging malapit pa tayo sa isa't isa. Manalangin po tayo. Diyos Ama, salamat pong muli sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay dapat na maging bukas at handang makinig sa pananaw ng iba. Patawarin mo po kami na minsan o madalas ay hindi namin ito nagagawa dahil na rin sa aming pride at iniisip namin na kami lang ang tama. Panginoon, baguhin mo po kami at tulungan mo po kami na magpakumbaba para makita namin ang mabuting pananaw ng aming kausap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at take your heart away. Ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Herl Het Arbonaob. Tama, Bonaob. O, pasensya na kayo at nag-drip off. Ano? Mukhang aleko na ito. Salamat po sa inyong pag-join ngayong araw na ito. Thank you kay Muriza Baron sa pagsagot, kay Jean Abrera Christian, good morning, kay Angelito Ortega, kay Roby Benig at kay No Brinyas. Thank you so much. At kami nga po ay magpapaalam na. Salamat sa pag-join niyo po ngayong araw na ito. Thank you of course kay DJ Chloe sa pag assist, and of course kay Kuya Manny. Happy mali ang sabi ko. Happy listening, Kuya Manny. Kamusta na, Kuya? Sige. Thank you, Kuya Manny, ating technical director. Kami po ay nagpapaalalang, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Ang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their

0: FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clean whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchokan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yun!
6: Pinakikilala! Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, bugin yung mga bata mam.
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang ramdaman.
7: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
6: No, the Food and Drugs Administration.
7: May Black.
4: May Balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. With herbal mix 12 pay.

0: pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive exterior pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakpuyat. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalano, kaya ito.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence Herbal in the Philippines.
12: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampating ng matimpos. Kasamang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit. Labanan at regulamang pagkain. Iba ng ang bossing.
13: Tinduguna.
0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This on Rix FM. One station. One radio. Amita. Formasyon Best. Ito. Radio News FM.

0: Huli ka! Bumibili ka Cafe Green Coffee Herbomix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Sarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakasig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. At healthy na kape, masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-best ka na! Best Cafe in available sa market sa inyong lugar. Ilang baso!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos in kang kinaban, huli ka ini naglalantan, akol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susain mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: halo-halo, dapat chowking.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa pagpinibig. Ay ang tabako, huwag bayan ng maiwas aberya.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea, on iisa.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:58.
2: Sa kada pagtalimbong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
3: Marhay na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Nahatod sa ito kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigiit kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX na wara pang bastanteng rason sa unyan tanganing itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayona. Segun kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bernas, wara sindang namo-monitor na anuman na paglala kan monitoring parameters. Katapod ini kan naitalaan na lava collapse na nagkausanin pyroclastic density currents o uson na nagresultara sa ash clouds kan nakaaging weekend. Dahilan ka ini nagdadanay man giraraya sa Alert Level 3 ang Bulkana. Dugang pa kan opisyal na saro sa mga pigmo-monitor nindangunyan, iyo ang posibilidad na magharayo pa ang distansya kan pagbulos ng volcanic materials sa MEC Gali. Mientras tanto, kasubagong aga pasana, kanliwat nakapagtalaan ng uson ang naunang bitang Bulkana. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Sandara Oro Tinduguna.
2: Sa kada pagtalimbong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio, so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

It's Tuesday, Tuesday. Naway kasing liwanag kan sa tuyang palibot ang sa indong aura ngunyan na Tuesday. Welcome po sa programang One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress lamang po. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: para sa mga may namimiss, mga nangangaipuhan ki constant communication. Ikakatindugon, ano ang kaipuhan kang puso mo ngunya? Yan ang satuyang hapot. Pero bago yan, sarong mainit na pagkahapon, mga katindugon, welcome sa satuyang Tuesday edition kan programang One for the Heart. And syempre, padagos ang satuyang pag-play kang sa indong mga paboritong love songs hanggang alas 3 ng pagkahapon. Oy, doble 5, pompiang 5 tabi. Unyan, May 5, 2026. At sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Sa mga couples celebrating their special day, anniversary nyo ba ngayon? E di, ikaw na ang masaya. Hindi, charot. Deserve nyong maging happy, lalo na kung everyday nindong pigpipili ang lambang sarong.
1: Tama!
2: Tama!
0: Tabaco City, the city of true love. Maray na hapon sa mga yaraon tabi, digdi sa mainland, sa upland, and island barangays. May ganon. Barangays. Siyempre naman sa mga taga Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa Bilog na Albay, kumusta tabi? Oy, sa mga tugang ta dyan, sa 2nd and 3rd District, kumusta daw tabi ka mo dyan? Garo, nagkagrarabi sa ibang mga lugar dyan, ano? Keep safe po. Delikado pati sa mga arog ko tabing may problema sa respiratory system. May mga asthma dyan and other respiratory diseases and illnesses. Ano? Ingat-ingat po, lalo na dyan sa 2nd and 3rd District ng Albay. Sa Indogabos, sa Gabos, tabing nakatutok, naaabot kang sa tuyang hangangaw. Bakusa na tabi sa radyo, kundi sa Radyo PH. Kung hain ka man ngunyan, wara ka man tabi sa tabako, di manaabot sa imong silipon kang samuyang signal, pwede tabi ka mong mag-download kang Radyo PH na app. Hanapon lang tabi sa Play Store, Radyo PH. Or pwede man tabi, maski di ka na mag-download, hanapon mo lang tabi sa Google or i-type mo lang sa address bar ang radyoph.com. Hanapon mo One Radio Tabaco. Nakitaan sa satuyang Tuesday Question of the Day, brought to you by Botardo GCash Padala and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Uni na po ang satuyang Tuesday Question of the Day para sa ating lahat, maski anuman ang sa imong relationship status. Uni tabi ang hapot ko sa imo, ano ang kaipuhan kang puso mo ngunyan? A, peace or katuninungan. B, reassurance. C, clarity para sa mga naguguluhan. Letter D, time to heal. E, someone who understands you. E, a fresh start sa mga moving on or kaka-move on pa lang. Congrats. And the letter G, the courage to let go. Comment mo na ang katindugon, anong pinakakaipuhan kang puso mo ngunyan? Kung makatarampasan ang puso mo, mataram siya, iyoning kaipuhan ko ngunyan. 0927-996-5002. Bisitahan mo man si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook, and i-comment na ang sa imong simbag ta at siyang tabi mga kairiban ng tagiraray. Sad to say, for the last time. Aww! Garo nag-kick in na. For the last time, ang satuyang Tres Marias. Tres Marias, mamaya. Para sa revelasyon natin dyan. And of course, more tugtugan na nakaka-klig, nakaka-relate, and nakaka-inspire. Ngunyan na Tuesday, hindi po sa One for the Heart with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, hindi po sa One Radio. 91.3 News FM, tinduguna.

0: We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometown, your home away from home.
1: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka?
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
3: Magpa-B2B

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City, at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin, meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fan ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!
4: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
5: Let's get it down!
2: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sa Balay Saudan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
6: Inom responsibly. Party endlessly.
2: Kita-kit sa Balay Saudan. This event is presented to you by Balay Saudan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Ang init!
13: Batata!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
13: Batata!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Batata!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing
13: Batata!
12: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
13: Batata!
14: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
15: Boss Herbal Capsule.
14: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Marhay na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini, nahatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nangapodan nin suporta ang Bureau of Fire Protection, Bicol o BFP na makapag-install nin mas dakol na mga fire hydrants. Sigon ki BFP Bicol Acting Regional Director of Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago na sa presente ang mga water district sana o local concessionaire ang pigkukuhaan ng tubig ng mga fire trucks. Sinabi kan opisyal na dapat na masabutan na wara ng mas importante pa sa panahon ng kasulo as in iba pang emerhensya kundi ang tubig. Paliwanag kaini na maski anong fire prevention pa ang gibuhon kan ahensya, magiging difficile ang sitwasyon kun wara nin mga fire hydrants. Hagad kan opisyal na maging wake-up call sa mga local government officials ang nangyayaring mga emerhensya ngani na masuportahan ang ipibubusol niyang lakdang. Marurumduman kaya na sa Pilipinas parte kan social responsibility kan mga lokal na concessionaires ang pag-installin mga fire hydrants alagad sa presente igwaman na mga lokal na gobyerno ang nagpapakusog kang nasabing lakdang. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta ara mo. Ako si JC Lian Camo, tindugo na.
0: Orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
0: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po!
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908 0939-943-7958 for more details.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Honey!
9: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
10: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
14: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
15: Best cafe 8-in-1 coffee, best cafe gold 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
17: Kilabang!

0: welcome to the second hour ng programang One for the Heart on One Radio 81.3 News FM. Tindugo na! Oras na po, 12 minutos na makalihis ang alas 2 ang oras sa Tod sa Indo, Can and Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam sa mga gustong magpa-customize for your homes, offices, businesses, as in iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Kaya sigurado kang matagal yan. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you and Boyon Furniture. Ang oras sa tudman sa Indok kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, o bisitahon lang ang sa indang Facebook page, Lanting Kasaul College, Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Siyempre naman, salamat po sa tuyang ka-partner sa programang ini. Salamat po Miss Jen Botardo, Botardo Gcash Padala with their newest branch at kinale sa Kanto Kamprutasan sa May Gasolinahan. Bukas po dyan 24 oras. Kaya mas kaya nung oras po, kaipuhan mong mag-cash in or cash out. Bukas po ang kinale branch kan GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala. And of course, available din po si Miss Jen Botardo sa Facebook. Hanapon sa natabi ang sa iyang Facebook account, GEN, Jen Botardo, for inquiries or mga yun, inquiries sa troubleshooting kang sa indong mga e-wallets. Araw tabi kang GCash. Ang programa pighatod man sa indo kang Tabaco Electronics, available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies. Yung posinda sa AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po, Tabaco Electronics. Sige, bago tabi kita magbasa kang sa indong mga simbag and sa revelasyon tabi kang sa tuyang choices ngunyan aldaw. Sarong announcement po, pinapaisi ang kabos na partidarios, amigos, amigas, asin mga kamidbid na si Regino Reno Bonaobra Almoguera po, binawian na kan sa iyang hiram na buhay. Siya po nagadan kang Mayo 4, nakapatentean sa iyang bangkay sa residensya, Purok 8, Basud, Tabaco City. Ipapaisi na lang tabi ang lubong. Ang nagpapaisi ang samuyang padabang technician, Sir Manny. Nakikiramay po kami sa inmo, asin sa indong pamilya. Sige, digdi na kita sa tuyang Tuesday question of the day. Ano ang kaipuhan kang puso mo ngunyan? Sige, ang sa tuyang choices, A, peace, B, reassurance, C, clarity, D, time to heal, E, someone who understands you, F, a fresh start, and G, the courage to let go. Kung may iba pa po kamong simbag, pwede mo kong mag-comment sa tuyang comment section. Speaking of which, hello kay Jocelle Binalingbing. Sabi niya, pagmamahal daw yung kailangan ng puso niya. Bakit? Akala mo ba walang nagmamahal sa'yo? Uy, huwag ganun ha. For sure, may someone dyan na siguro dahil mo pa na tatagpo na matao sa imuki maliputok na pagkamuot. Ras Buendia, D, time to heal. Siring man kay Eva Oliver, not a daw. Nakulingo niya ng ano ah, ang nangangaipuhan ng healing sa indang puso. Set buen consejo. Ako po, kaipuhan ko ngunyan sa puso ko, peace. Siring man kay Rosel Chavinia Kanyada, Jen Basmayor and Cherry Carbor. Ha, sige na nga ni, since Dakul na ang nagpili kang piece, saktong-sakto, letter A and letter B ang inot, syempre, na sa tuyang i-discuss ngayon na hapon kay Libanan, si Robbie. Hi, Robbie!
1: Hello po, DJ Chloe. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa One Radio.
0: Yes. So, since Dakul na Robbie ang nagpili kang letter A, so, since ikaw nakatoka kang A, sige na, Gora Bells, ano ang ating hanas dyan sa letter A?
1: Alright, sa letter A, peace. The truth about you is pagod ka na sa gulo, sa isip mo, sa puso mo, o sa sitwasyon mo. Hindi ka nagalit, napagod ka na lang. So, what to do right now is distance yourself from anything that drains you, kahit tao, kahit habits, kahit thoughts, protect your quiet. Protect yourself. Hindi lahat ng laban ay kailangang panalunan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili na tumahimik at lumayo. So, here's a quote for you. Yan, sa lahat ng pumili ng letter A. You don't find peace by fixing everything. You find it by letting go of what's breaking you. Hindi lahat ng gulo ay dapat mong ayusin. Bilang isang tao na sanay humanap ng solusyon, lalo na sa trabaho o sa pag-aaral, madalas nating isipin na magkakaroon lang tayo ng kapayapaan o peace kapag perfect na ang lahat o kapag tapos na ang lahat ng problema. Pero ang totoo, may mga bagay na sadyang hindi na maaayos at ang pagpilit na ayusin ng mga ito ang mismong sumisira sa atin.
0: True.
2: Tama!
0: Diba? Alright, thank you. Letter A, ayan ha. Yeah, sunod-sunod na tayo, Robbie.
1: See, proceed po tayo sa B. Ayan, sa mga pumili ng letter B, reassurance. So, here's the truth about you. Strong ka, pero minsan gusto mo rin maramdaman na sigurado ka sa puso ng isang tao. Hindi ka needy, gusto mo lang ng clarity sa feelings.
0: Yes.
1: What to do right now is you need to communicate what you need. Hindi mind reader ang mga tao. Okay lang humingi ng assurance. Huwag mong ikahiya na gusto mong malaman kung nasaan ka o ano ka ba sa parte ng buhay ng isang tao. Hindi mo kailangang magpanggap na manhid para lang magmukhang matatag. Ang pag-amin na kailangan mo ng katiyakan ay isang uri rin ng katapangan. Ito, quote para sa inyo. Even the strongest hearts need to be reminded that they are loved. Ito na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinaka-importanteng paalala para sa mga taong laging maaasahan. Dahil ikaw ang madalas na takbuhan, ang nag-aayos ng gulo at ang matatag sa harap ng iba, madalas na iniisip ng mga tao sa paligid mo na okay ka lang. Parating okay lang ang pagtingin sa'yo ng ano eh, parang wala kang problema. Nakakalimutan nila na ang mga pader na itinayo mo para maging malakas ay kailangan din ng kalinga paminsan-minsan.
0: Yes.
1: So, when you combine A and B, the message is about boundaries and connection. And not only connection, communication din. Yung A, it tells you when to walk away from the wrong things. And yung letter B, it tells you how to strengthen the right things. So, in short, protect your space, yung letter A, and be honest about what you feel and be honest about your heart, the letter B.
0: Yes.
1: Thank you, DJ Chloe.
0: Thank you, Robbie. Nag-strike talaga sa kuya. So, minsan kaipuhan taman na maaraman, no? Kung hain kita sa lugar kang sarong tao, lalo na kung may mga pagkakataon sa mga relasyon baga na garo, nalilingawan ta na haputon, nalilingawan ta na kung ano ba talaga kita sa puso kang sarong o kang satuyang partner, ano. So, tuloy-tuloy na kita with the next two letters na satuyang i-reveal. Letter C, clarity, and D, time to heal. And of course, kay Ribanan ta, si JC. Hello!
3: Hello, DJ Chloe. Maray na hapon.
0: Hi, maray na hapon. Sige, tuloy-tuloy na kita, JC, sa letter C.
3: Sige, sa letter C po. Letter C ay clarity. So, sabi digde, nalilito ka sa situation, sa tao o sa sarili mo. At ang pinakamahirap ay yung alam mong may mali, pero hindi mo mapinpoint kung ano. So, parang confused. Ano ba ang dapat? Ito ba? Tama ba to? Mali ba to? So, ang clarity ay hindi nakukuha sa kakaisip o pagpilit sa ibang tao na magpaliwanag. Lumalabas lang ito kapag tinitigasan mo ang loob mo at tinatanggap mo ang katotohanan. Minsan, feeling natin confused tayo, pero ang totoo, ayaw lang natin tanggapin yung sagot na nasa harap na natin. Medyo in denial tayo dun sa part na yon. So, ang kailangan natin gawin is stop forcing answers from others. Huwag mo silang pilitin na ibigay yung sagot. Kasi minsan nga, clarity comes when you step back, observe, and not chase. Stop chasing answers and just i-observe mo yung pattern doon sa kung anong nakikita mo at kung ano man yung kailangan ng kaliwanagan sa'yo. Pero hindi mo siya kailangang pilitin. Ang quote natin para sa mga pumili ng letter C ay, clarity doesn't come from chasing answers. It comes from facing the truth.
0: Yes. Self-awareness din pag minsan. No?
3: Yes. Next naman natin ay ang letter D, time to heal. Sabi dito, may sugat ka na hindi pa fully naghihilom. At kahit okay ka na sa labas, may parts pa rin sa'yo na masakit kapag naaalala. What to do right now is allow yourself to slow down. Healing is not linear. Hindi mo kailangan magmadali para maging okay. Huwag mong i-pressure yung sarili mo na maging okay na agad dahil dahil lang nakikita mong okay na ang iba. You are not late. May sarili kang timeline at valid ang bawat emosyon na nararamdaman mo. Healing takes time. So, hayaan mo lang na paunti-unti. Diba, pag nagkakasugat tayo, kunwari na dapat tayo, nasugat, hindi man agad-agad na bukas okay na siya agad. So, it takes time. Hayaan mo siyang maghilom paunti-unti. And it doesn't mean dahil medyo matagal is parang hindi ka na talaga nag-heal or hindi ka na magiging okay. Sadyang kailangan mo lang talaga ng oras. Same sa pag-grow. Yung pag-grow natin, kailangan natin ng time. Sa pag-heal din, kailangan yon. And ang quote natin for today sa mga pumili ng letter D ay, healing takes time and that's okay. You are not late.
0: Yeah. Thank you, JC.
3: Thank you, po.
0: Always remember na kapag ka na-frustrate ka, then feeling mo parang walang nangyayari sa life mo, siguro kailangan mo lang ng konting oras. And it's okay. Right? Tuloy-tuloy na kita sa next set of letters, of course, with Sandara. Hello.
2: Hello, DJ Chloe.
0: Hi, maraming hapon.
2: Hello. Afternoon at syempre sa ating mga listeners din.
0: Yes, hello. Sige, gonna bell sa tayo, Sandara, sa next letter.
2: Yes, so punta na tayo sa letter E. Sabi dito, someone who understands you. So, the truth about you, kung napili mo letter E, baka isa ka sa mga taong sanay umintindi sa iba. Ikaw yung madaling lapitan, madaling makinig, no? You're a type of person who listens and madaling mag-adjust. Pero minsan, deep inside, gusto mo rin na maramdaman na may taong tunay na nakakaintindi sa'yo kahit hindi mo sabihin lahat. At alam mo na hindi ka too much for wanting that. And hindi pagiging needy ang paghangad ng genuine connection. Kasi normal lang na mapagod na maging strong palagi.
0: Definitely.
2: So, what to do right now, yung pwede mong gawin, siguro kailangan mong gawin ngayon is matutong mag-open up sa tamang tao. No? First step, hanapin muna yung tamang tao. And second step, tsaka mag-open up. Dahil hindi lahat maiintindihan ka. Pero, may mga taong willing makinig at subukang intindihin ka ng totoo. So, our quote for you, tandaan mo to, being understood is one of the deepest forms of love.
0: Wow.
2: Minsan, hindi naman natin kailangan ng maraming salita or mga grand gestures. Minsan, sapat na yung may taong nakikinig, umiintindi, at tinatanggap tayo sa kung sino talaga tayo.
4: Tama!
0: Tama!
2: Yan. So, punta naman tayo, DJ Chloe, sa letter F. Ito, maganda. Sabi dito, a fresh start.
0: Yes.
2: no? Kung letter F naman yung napili mo, baka ayaw daw ni Robbie ng fresh start.
0: Ay, bakit?
4: Binawa nito pa si Robbie.
2: Sige. Sige, balik tayo. So, kung letter F ang napili mo, no, fresh start, baka pagod ka na sa parehong cycle sa buhay, no? Sa buhay mo. Maybe gusto mo nang mag-reset, no, sa mindset, sa routine, sa feelings, o kahit sa paraan ng pagharap mo sa sarili mo. And alam mo, hindi mo kailangang hintayin ang perfect moment para mag-start ulit. Minsan, fresh start begins with small choices. Choosing peace, choosing healing, choosing better habits, or choosing yourself this time. So, anong pwede natin gawin ngayon? Hindi kailangang isang malaking pagbabago agad, no? Wag agad-agad, no? Paunti-unti lang. Ang mahalaga, gumagalaw ka papunta sa mas maayos na version ng sarili mo. And our quote for you, every day is a chance to begin again, no matter how many times you've tried before, no? Ibig sabihin, kahit ilang beses ka nang nadapa o nagkamali, may pagkakataon ka pa rin magsimula ulit dahil hindi pa natatapos ang buhay.
0: Wow!
4: Pero sabi, 'di ba sabi mo, habo ni Robbie kay ni. Siguro ini si Robbie, ano na siya? Masaya na siya sa life.
2: Ay, sana
4: ano, Robbie. Oo, sana all the best. Thank you Sandara and thank you ladies sa pag-assist. Siyempre sa pag-ask ulit na maging part kang Tuesday. Uy pala, by the way, pwede ko ma-interview. Diba last na ngunyan kang Tuesday na pag-join nyo, no? So, noarin ulit su last day ni Do? Ay, iba-iba ka mo. Si Sandara, last day mo na today. Oh, tapos, ika JC tomorrow. Tapos si Robbie, next week! Woohoo! Charot! Pwede hanggang next week na lang ka magtulong. Charot. Thank you, guys! Ayan po, magandang dugon. Thank you, Sandara. Last day mo na pala today. Sige, thank you. See you again next time. Thank you, guys! And of course, ang sa to yung last letter, ako naman yung nakatoka ka. Ta, syempre, ura-ura naman kung sinda na sa nagabos. Thank you guys, thank you ladies. Sige, para sa next letter G, the courage to let go. Ini su pagkakataon, no? Siguro kung ini ang pinili mo, ikaso tawong na-realize mo na bako na healthy ang kinamumugtakan mo niyan. Pero para bang somehow, alam mo na, 'di ba? Self-aware ka na na bako na healthy ang sa indong relasyon, pero somehow ganoon na didipisilan kang maghali, ano? So, kaipuhan makikusog kibuot na piliyon ang sadiri mo over a love na di ka natig pipili. So, kung ini ang pinili mo, ang katotohanan about sa imo, ha? Ara mo na ang dapat mong gibuhon, pero nadidipisilan kang mag-let go. Bako dahil day mo aram, kundi para sa imo, importante manggiraray siya. So, ano ang pwede mong gibuhon? Ngunyan, letter G. Remind yourself that letting go is not losing. It's choosing yourself this time.
0: Tama!
4: Dahil lang nilet go mo siya, ibig sabihin, kaipuhan mo siyang i-hate, or kaipuhan mo siyang i-backstab, or insultuhon. Diba? It just means na ikaw naman. And ang quote para sa'yo ay, ito ha, letting go is hard, but staying where you're no longer valued is harder.
0: Tama!
4: Kaya kung nagsisettle for less ka pa rin, my goodness, friend. No, don't settle for less for a very long time. Kasi mangyayari, habang naghahaloy, para bang mas lalo kang masasanay sa kung ano ang nare-receive mong treatment ngunyan. Tapos, habang nasasanay ka na, garo baga, nasasanay ka na nagsisettle ka for less, mas lalong nagdadagdag yung self-doubt mo. Balik kita sa satuyang comment section. Hello sa ating commenters dyan. Kumusta? Ano, naka-relate man ngayon ka mo sa mga hanas mo ganyan? Kathy Rain. Hello? Sabi niya, letter A, peace. B, reassurance. And E, someone who understands you.

Elite, sila man kay Janet Loica Reynales. And sabi ni Silot Anthony E., tama na ang taga-Busman maagi sa pagkakaintindihan. Eh, ano ni? Makakasabot sa mga bagay-bagay. Baga po, dyan mo makukuha sa peace of mind. All of the above, sabi ni Telma Candelaria. Kaipuhan ko iyan gabos. Happy birthday kay Ariel Bios Cedro. Salamat sa jamming kasubanggi. Hello man kay Ricardo Mendoza. Okay. Sige. Mike Manalo Bilano, fresh start. Letter E. And sabi ni John B. Burse, ang napili ko po, iyo po ini, na F. A fresh start. Sabi ni Da, it's not the end, it's just a new beginning. Pero alam mo, minsan kailangan mo talagang bitawan yung nakaraan para maging masaya ka sa kasalukuyan. Ayoko na ng paulit-ulit na sakit at pagsisisi. Ngayon, pipiliin ko na magsimula ulit. Malinis, walang dala, at handa nang harapin ang bagong kabanata ng buhay ko. Ganun dapat, ha? You just don't move on dahil gusto mo mag-revenge. Kumbaga, sa pag-move on mo, waraltak mo naman gabos. Shout out sa Buwang Bakakay. Ay, maray na hapon, salamat. Padagos po ang satuyang tugtugan. Tigdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM Tindugunan.

0: Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong

0: sa mga supermarket at butika.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: 91.3 One Radio. Tindo ko na.
1: I only hear what I want to.
0: 9 minutes bago magalas stress and ako magiraray ni. Mapaanom na naman sa into. Kaskasan talaga ang oras. And bago ako magpaaram, sarong mainit na shout out kay 6379. Shout out sa mga day makarelate sa istorya mo. Nataman si Founder Warjun Atan Mulo Noy, digdi sa San Isidro Iraya. Natatabi ta day ka mo makarelate. Wala na bang pag-ibig? And additional shout out from Cherry Carbor, ha. Pa-shout out po kay Sir Bert Dalarama kang San Lorenzo. Kaisi Burses Zaballero kang San Lorenzo. Happy birthday today!

0: Salamat sa giraray, mga katindugon. And thank you for your comments and messages. And always remember, kung ano man ang kaipuhan kang puso mo sa mga oras na ini, iyon man ang parte kang sadiri mo na kaipuhan mong dangugor.
1: Tama!
0: Tama! Ako po, mapaaram na. Salamat sa Indugo Boss for tuning in and for sending your messages. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna with their Tugtugan question of the day. Ano kaya?

ang sa indang Tugtugan Question. Abangan yan masunod sa Tugtugan on 1. Tara na at mag-best cafe. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Green. Habang nagbimirindal kita mga katindugon and nagdadangog sa Tugtugan. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ingat po ang gabos. Stay beautiful. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini na tudsendok and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nagsagibo sa kainot-inotong pagkakataon ng jet ski flag ride and civil society coalition na atin ito sa kadagatan na rin sa pag-asa ay na hindi kasudma bilang parte kanikaapat kayining civilian mission sa West Philippine Sea. Pinanginoto ni Akbayan Representative Dada Kirami Ismula ang aktibidad na sigon sa grupo, simbolo ka na soberanya ka na Pilipinas na nasabing lugar. Sigon sa atin ito, nagpunan misyon na madang alas 5:40 ni aga kung sa ina, naglunad sa rubber boat ang ibang volunteers. Naging matrayong po ang napagwagayway ka na Philippine flag sa pag-asa key 2 sa tao ka na magabat na presensya kang China sa lugar. Mientras tanto, napagarman man na pinag-akusaran subota kang China ang Pilipinas ng iligan na paglaog sa pinag-aagawang kadagatan na susug sa China's Coast Guard. 5 Pilipino subot ang nanotaran na naglapag sa nasabing lugar. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo ko si Erickson Brutas, Chin Tuna.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3
3: News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Verna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Shriram Sana.
1: Tinduguna. Hello.
2: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
3: Basa.
1: Kumusta? Ay, it's a Tuesday. Maraming napagka-all down in Martias, mga ka-Martias. Aha.
3: Okay, mga katinduguna, nalagpasan na ang Lunis.
1: 5-5.
3: Martis na.
1: 5-5 mo niyan. Ang Mayo 5, taon 2020 sa IAS. Ito yung 5 na tulo.
3: Diba?
1: Garami na Mayo pa sa na ano. Kumusta ang gabos? Kumusta lamang? And sendong niya pagkahapo. Nag-init na naman. Mauran, mainit. May kasalo na luwang. Tikba lang
3: daw. Yan ang dahil ang mga katindugan. Nataday, nararahay ang sipon mo.
1: Kunata, pahit pa ang sa imong ano, bakuan ang sip nga. Kamusta lamang ka mo, mga katindugan? Kamusta ang sa indong Martyes? Kamusta ang na dyan sa Merkado Publiko, mga parasyon mga parabakal? And mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
2: Fight-fight sa nampakapit.
1: Dari mana ng mga nasa biyahe mo niya na nakatutok sa One Radio, Team Duguna. Initabi ang Tugtugan on One! Kaya parang nito kami din ka bagong Zerik Song.
3: Ngayon po, si Verna Banaon. Ay, marina hapon kay Ma'am Cherry Carborja. Sabi niya, maikabri.
1: Biglang init na naman, ano. Kasi bagong aga. Mada aluam. Muna ako mag-duru-duru so, ano, suuran. Bati iya ako nakasapatos ako aba. Ana! Ah, ngayon, ba't ang huli nga ngayon yan? Tapang init na naman. Undecided, ano, lugod man, nasa marik ang mga kamagtakain sa mga oras ni Inye. Nasa indo mga lasngag, nakatutok na sa One Radio. Tak maturug-tugay naman kita. Ano man ang sindong pigigibo, ano man ang sindong lokasyon.
3: Ay, kumusta dyan sa ang, ano?
1: Ano?
3: Kumusta pa lang dyan sa San Miguel Asyon? Sabi ni Ma'am Cherry Carbor, paano da? Happy birthday da kay Casey Borze sa Balayero na taga San Miguel Asyon. Na permitin dugo na.
1: Wow, happy, happy birthday! Yeah. Ay, alas 3, hasta alas 5 naman kita ni na pagkahapon mag-iribanan, mag-chrismisan, ka-Martyrs, sumunin na Martyrs. Nag-post na kita sa tuyang Facebook page, ang Tugtugan on One. 100 followers na kita!
3: Yes!
1: Diba? Nag-ano na, abot niya na ito ang sanggatos.
3: Naabot ka na ang level 2. Sabi niya, no? Sabi ni Facebook da. Level 2, naabot ka na ang level 2.
1: Level 2 na
2: yun.
1: Level up!
3: Ay, wala, garami nag-follow. Ikaw ba? Ay, war. Ay, ikaw ah! Ikaw kitang sarang nag-follow. Si, Gina Codares Bermas.
1: Wow, marina pagkahapon. Tabi, Madam Gina.
3: Codares.
1: Mag-comment na sa mga repa nagkakaroment. Pero tukol naman ako nahiling na nag-comment.
3: Ay, kasi bago mga katindugo na late pala mag-post. Nag-brand ang yari.
1: Oho. May brown out mong yan. 1, 2, 3. Sana nagbalik na ha. Turug-tuga na. Pero sa minutos na mag-alisan. Alas 3 din pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on One. Siyempre, digilang yan. It's One Radio, TN Duguna.

0: kapalan, marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, ano patigahalat mo? Musna!
2: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitinggo na.
1: Ang Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 PM. Punta na sa Balay Saudan, Hinale, Tabaco City at makisaya sa isang high-energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Sigurado mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin. Meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there! Hawak mo ang gabi. Sa
2: bawat galaw mo, ako'y nabigo. Huwag mong bibig. Mga padi-madi, para sa bahay o sasakyan, bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 ang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint

0: Yung mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure, lash, arm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Pag-text na mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio. One Radio.
12: Hit Radio.
13: Tinigil mo na.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 News FM. Tinduguna.
0: That was Tinian by Cup of Joe.
2: Siram sana.
0: Cup of ano? Cup of coffee lang. 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Malay na hapon kay Mama Gina Coderas Burma. Sabi niya, pa-shoutout kami digdi sa barangay Mayong Tiwi Albay. Tapos, ana, pamilya Coderas Burma. And, anong pasa? Tapos, an mga chismosa, hindi salamat sa pagbasa. Shoutout sa mga chismosa dyan sa inyo.
0: So, mga taga Tiwi Albay. Para na wag kahapon tabi sa Indo dyan. Ay, kay Mamari Feber Basena del Rosario, good afternoon po. Pabati po kay Marion Lucena. Pa-request ma po kang song na Everyday I Love You. Wow. Very ano ma. Very ano, romantic ang sa imo tabing request sa Madam Mari Feber. Marina na pagkahapon sa Indo dyan kay Marion Lucena. Minutes after 3 o'clock in the afternoon. Sa mga day pa nagka-comment, mag-comment na.
1: Oo, medyo ako lang ako hindi mo na nag-comment ha.
0: Oo.
1: Pwede pa kong mag-join.
0: So, ta ano, today is Martias, although kang mga Martias. Kaya kung day ka pa nakibali sa tuwing chirismisan portion. 102 followers na kita. Oh, di ba? Salamat sa mga nagka-follow na sa Tugtugan on One Facebook page. Every day po kita nag-post ki ano digdiya. Kaya sa tuyang kahapot siya.
1: Sana maging maog makamudigdi.
0: Pa ano to? Apod ka inya.
1: Kay Ma'am Marefe Barbacena del Rosario, maray na hapon po.
0: Minutos na maglisan alas 3 din pagkahapon. Mabalik pa kami dyan sa nakamot. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolanja. Uyanaan, bareta sa oras na ini. Natog sa Ilocan Best Cafe, Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at yung supermarket nationwide. Pangapodan nga niya na kan mga parao o ma sa barangay ni Isidraga Albaya na matauan ang sindan yung dugang nakabuhaya na. Makilis na mapunduan na sa indang pagtatrabaho, kausa kang nagpapadagos na aktibidad kan buhay kang mayona. Sigun kay ni Easy Farmers Association, President Glenn Resuena. Nasa 30 parooma ang apektado sa sendang lugar as in point pa kanitinaas sa alert level 3 ang vulkana. Kanbulan ni Ninero, anawara na sindang hanap buhay. Nakareceive man sinda ni asistensya gikan sa gobyerno. Siringkan cash for work program, alagad da isubot maka siya ang nare-receive nindang ganon siya digdi. Nagmamaot man si Resuena na matauanan ng kadugangang suporta siringkan negosyo. Na pwede sir padakulaon as in pagtrabangan agang sa indang mga miyembro. Pangapodan kay ni sa gobyerno na matawangan sinda puli sa apwera sa apektada sinda kan pag-alboroto kan bulkang mayona. An apektado pa sinda kan krisis sa langis magin kan El Niño. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na Tintugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: 101 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindug na nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Sigil niyan sa 101 Radio. Oras nga to, 22 minutos na magkalis ang alas 4 nin pagkahapon. Ano lamang, kumusta lamang ang sendong binagdalan? Ay, salamat sa pansit dinuguan na masiram sila. Habang kamo nagtutok niyan sa satuyang Tugtugan on One, Timplahan, Aro Propana, and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy pa.
2: Si Ramsana.
0: Dahil mapasiring na kita sa satuyang portion ng Chirismisa na kamartias, ganyan na martias ang Tugtugan na.
1: Okay, bago yan, maling na hapon kay Ma'am Karen Mim Rodriguez. Sabi niya, gandang hapon po. Pa-shoutout digdi sa Matagbak Purok 7. Salamat po. Okay, maling na hapon sa mga taga-Matagbak.
0: Kay Sir Bolodoy and Buenga, maling na hapon. Batiun ko man ang mga pag-iriba kong mga ka-fishing. Wow. Sa intabi ka mo nag-fishing-fishing unyan, Sir Bolodoy.
1: Grabe, ang balad-balad.
0: Ang gawa ko nag-ano, ade nag-bumanwit sila. Nakatutok sa Tugtugan on one. Yan.
1: Pampagana? Pampagana?
0: Pang-ano? Pang-akit ka mga sira.
1: Pwede.
0: So, mga sira, da ano man, mga tinbugo na. Aha, mga chismosa man. Chismis man siya kaya mo niya. Marina pagkahapon sa Indojabi dyan, Sir Bolodoy Ibuanga. Ay, kay Ma'am Analisa Binos Balmaceda, hello po sa Indo. Ang in... Ay, tatawag ko palang inyo.
1: Kay Ma'am Eva Oliver, marina hapon po, Ma'am Eva. Kay Ma'am Yekanyeta, happy listening po dyan sa Indo. Taga sa inyo, si Ma'am Yekanyeta, nalingawan po.
0: Ah, taga dyan. Ay, 24 minutos na ha. Mapasirin na kita sa tuyang Tugtugan ng portion. Kung siyan, labi-labi ang chirismis. Ang irestoryahan. Ay, nag-post kita syempre sa tuyang Facebook page. Dahil iba, ang Tugtugan online. Kan sa tuyang talk to get a question for today.
2: Na
0: ano ang pinakaanat mong tigibo pagkamata mo sa pagkaaga?
1: Yun na lang naisip ko mga katindo. Sabi ko, alas ang sino, wala pa kami napupugos na kapot.
0: Bati nag-brown out pa. Ano nga ni ang ano, anong sa Indo, inat na tigigibo pag matapag. Sa kuya, ano siya, kuya. Hanap ko ang cellphone. Oh, well.
1: Kapot
0: ba ako cell... kung anong oras na kaya. Tapaka late na. Kung di nag-anadang so alarm, adi. Siyempre, may iba-iba kitang ano, may iba-iba kitang routine na pagkaaga. Aha, siri man na iba-iba ang oras kang satuyang pagmata. May mamatang arama yun. May mamatang ano na, udto na!
1: May iba dyan na, kikig by Sir Bueno.
0: May nagrayog na dyan na mga kung ano-ano, mga kalskasero na kaldera. Dahil na ang utuhan na minamarata. Aha. Yung ang tado kung mga ano, marami yung magmarata. Ano mga tigigibo ninyo. Inoton ta siya, ano, si Mama Analisa, nababasahan ko ng katukuta kasubago. Hello po sa Indo, ang inot kong niya pigibo, nangadya ako tapos nag-inom ki kape. Wow.
1: Kape ano?
0: The best
1: yun, Mama Analisa.
0: Partner.
1: Kape is alive.
0: Oo. Prayer, ano,
1: Ay, naiinot ang ano, pagpangadji. Tapos, pagkas magpangadji, baka pinasin.
0: Bago siya magtimpla ni kape.
2: Tama!
1: Tama!
0: Para ano?
1: Sana ano, more kape. More kape sa Mama Analisa.
0: Thank you, tabi, Mama Analisa, Binos Balmaceda. Marina paghapon man sa inyo dyan. Kay Sir John, After magpasalamat sa Diyos, mag-inhale, exhale, and kape. Wow. Ano talaga siya? And nakasort ang ano niya, ang magigibuhon. After mag-adje, ma-ano ko na siya? Can meditation! Wow! Ma-meditate mo na siya kang ano.
1: Para fresh.
0: Oo, tapos so, para ano, kumbaga, ang ano niya, ang focus niya, ma-focus talaga siya sa ano, sa pagpupuon kang alta. Kasi yun, dahil siyang ano, dahil siya ma-distract sa kung ano pa manabagay sa iyang pagpupuon.
1: Kumbaga, ang maponing aldaw niya para dahil siya ma-stress.
0: Oo.
1: So, ma-inhale, exhale. Alam mo ka ito sa exercise.
0: Para i-ano mo lang sa diri mo. Ihanda mo muna sa mga mangyayari mo niya. Siyempre, ang kape. Ang best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. So, pampa-healthy na, pampa-sexy pa.
1: Thank you, Sir Junjun. Kay Ma'am Gina Coderis Bermas. Ano sabi niya? Siyempre, nangangaji, nagpasalamat tapos naghihimuta tapos makapi.
0: Yung ano, mahimuta, paka-ano, pangarji. So, mga muta, kaipuhan mo niyo. Para pag, ano mo sa, ano,
1: pagiling mo sa, ano, sa salamin.
0: Bakong ano, bakong malabog. Napunas-punas ka una kang sa iyong mata. Ano tabi, Ma'am Gina? Tapos saka ka na makapi. Aha. Si iba, ang ano ko dati, ang routine ko dati. Ma-ano na ako ba? Mapaubat, mapaumay-umay.
1: Ma-scroll-scroll mga ano sa, ano, sa social media. Tapos pagtadod, ako ka rin ngayon, alas 7 ka nagmata. Sige mong scroll sa social media. E di nag-ano ka, nagbuhat ka, alas G's, alas G's.
0: Haluyin ka pag ang kiano. Kaya, ahoro-poro. Kay Ma'am Beth, pinakayanod ko po pagkaaga mag-pray ng rosary. After mag- pasalamat for the blessings every minute, every hour, and even yesterday for God's
1: grace. Wow.
0: Yan. Tama, tabi yan, Ma'am, ano, Ma'am Beth, ang enot na enot sa gabos. Dahil niya ito, paglingawan. Oo. Na nag-imatagirari kita.
3: Tama.
0: As in, may tabagong, ay, may buhay girari kita. Kinausap mo.
1: Thank you, Lord. Thank para sa pinabagong aldaw. Ano.
3: Tama.
0: Kay Gado.
1: Ay, Gado, kamusta?
0: Sa may pangkansiga. Kay ba si Manay Kikay?
1: Ganyan ko lang mahilig ang ano, tunay na pandok ni Gado. Ta, nag-
0: wow, nag-ano nga siya, nag-change profile siya.
1: Bapogi palan. Ano, Gado?
0: Kay, ano, sabi niya, sa kong mga idol, nagpundok ang alarm. Naging mata ka pag nag-alarm, mapundok ka sa...
1: Pundok ka na
0: tapos
1: lang para magkaturog.
0: Baka pundok ang alarm, makaturog ka.
1: Very good. Very good yan.
0: Sa kuya, ayaw mo na kuminsan pag, ano baga, pag maliputo, eh, tapos tighugakan kang magbuhat talaga. Pindot ko sa naan na power button ko yan. Pero turutan, maalarm. Kaya mauuyam ka.
1: Sunod-sunod ang alarm.
0: Mabuhat ka sa nat... Mabuhat ka ng gata, mabuhat. Sunod-sunod na. Imbis duro-duro sa katuro. Ay, salamat sa inyo dyan ka doa. Dyan sa may hampang siya. Kaya
1: ba? Si Manay Tikay.
0: Ay, Sir Mike. Kumusta tabi, Sir Mike?
1: Ay, Sir Mike. Kumusta? Kumusta ang sa imong work? Sana... ano, padagos kang TV bless ni Lord para sa imong pamilya.
3: Tama.
0: Sabi man ni Sir Mike, makapeda. Ah, yun man talaga sabi ano, Sir Mike.
1: Pampalakas sa umaga.
0: Ah, matimpla kang best coffee green.
3: Tama.
0: Salamat tabi, Sir Mike. Ingat-ingat, pirmi sa work. Kay Mavi yan, nagtitimpla ka pa. Tapos, mapuon na mag-ipos, pamahawan ka na mga bossing ko. Happy hapon. Ang mga ano, mga bossing ni Ma'am Avi. Tapos, makapingo na siya bago... Ay, talaga, ano?
1: Magkape.
0: Uda, yung mga wara talaga. Na ano, makuagit ang energy sa kape. Mas kaya kita magkaon na nung kamahawan na nung basta nakakate. Manggad na!
2: Si Ramsana.
1: Thank you,
0: Mama. Naging ano tanaa, naging hutian, naging pang-oral daw ng buhay.
1: Kaya Sir Nathan, kanaya apin, sabi niya, imulat ang mata, syempre, babangon, tapos sign of the cross, ligpit ng higaan, toothbrush, hilamos, hilamos ng muka, tapos bukas ng radyo, syempre, automatic nakatindugo ng kig-kig kay Sir
0: Boy. Wow!
1: Tindugo na. Diyan nga, nakikig manangga dyan sa Sir Nathan, ano?
0: Bumabangon siya para buksan ang radyo. Para magdangog ng kig-kig! Ni, ano, ni Sir Boy.
2: Si
0: Buwan! Itabi. Yung ang ano, favorite ni Nathan sa pagkaaga. As in, may ano talaga siya, may pasunod-sunod siya, may sorting siya.
1: Very organized.
0: Organized ang sa iyang pagkaaga. Gayahin natin si Sir Nathan. Ano, wala, iba-iba. wala akong fix na ano. Fix na tigigay po pagkaaga. Kung ano sana suma, ano, kamuyahan. Minsan nagbubuhat tulon. Pag late na.
1: Thank you, Sir Nathan Kanaya Api. Naarog ka ni Ma'am, ano, ni Ma'am Ella, ni DJ Chloe. Nagkakarigos na ta-late na.
0: Diretso karigos, ano?
1: Grabe, libong mga. libong pa, diretso log sa siya.
0: Mawaraan libong mga pag nakadugdug.

0: Ma'am Charicar Borja, ang inag ko pong pigdibo ay mga G pagmataas yun mag-ipos na sa kusina nin pamahawal.
1: Yeah.
0: Yeah. Ang mga ano, mga routine kan mga mother, mga mothering mother. Kaya Ma'am Framey, well, ako mga G mo una sa Diyos sa bagoan gabo.
2: Tama!
0: Yeah, what an ending. Ang majority kan sa kuyang mga kasimbaga. Mga G as in magkape. Aha.
2: Uh-huh.
0: Yan ang mga ano, mga common routines kan sa tuya mga katindugan, mga katoktsuga.
1: Yan ang top 2, mga G as magkape. Sabi ni Ma'am Karen Mim Rodriguez, cute man ang boses ni Eric. May may kaipuan ka din ni Ma'am Karen kay Eric. Cute da ang boses mo, Eric. Sabi ni Ma'am Karen.
0: Ay, salamat po. Mali na pagkahapon tabi gano'n resendo dyan, Ma'am Karen. Oy, 35 minutos na pala. Magkalisa na alas 4.
1: Oo, oh, medyo napahaba tayo ngayon. Na.
0: Grabe yung kaskas. Aha, napahal. Araba naman ang tatuya mag-chismisan mo. Martis kaya ang daw kami
1: Martis. Oo, nabuhasin ko pag Martis.
0: Oo.
1: Mahaba ang ating ano, discussion. Aktibo ang mga Martis.
0: Ay, dyan sa Ragamon. Tumabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit.

ng primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM. Tindu ko na. Tindu ko na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1.5 minutos na sana bago alas sa 5 din pagkahapon. May nahiling akong pahabol na comment. Sabi ni Ma'am Jeneline, Ma'am Jeneline Camo, ako po ang init kong tigibo, naglilimog-mog, tapos
1: minakapin. Sorry, Ma'am Jeneline. Tapos iba kaya, diretso kapin.
0: Oh, so kapin ang pigpalimog-mog.
1: Grabe,
0: Ma'am Jeneline, muyan niya, limog-mogan mo na bago magkape. Salamat tabi Ma'am Jeneline, maray na pagkahapon man sa imo. Salamat sa pag-comment for today. Salamat man sa mga nakaiba na niya to sa chirismisan. Martyes ng ruluwasan. Tomorrow is Wednesday na sa aga. Miyerkules. Kabang naman.
1: Diba?
0: Google patcha sa is natabi sa aga ni
1: Mayo.
0: Oh yeah, event sa aga dyan sa barangay oras. See you all.
1: Fun
0: one. Tapos sumba event.
1: So mga kamartes mo duman, pwede mong i-invite.
0: Magdaralagan kita sa agang alas si Iyas.
1: Mag-alarm. Tatiba, magimata ka mo alas 11.
0: Kang alumni celebration kang Oras Elementary School. Diba? Maraming na pagkahapon tabi yan sa mga taga-barangay Oras. Tabaco City.
2: Chirams!
0: Ay, siring man, inabot ng kita ka na sa tuwing pagpapaaram mo niyan na salamat grabe sa ito na kairibanan. Salamat sa mga permi na katutok sa One Radio sa Tugtugan on One. Ina ang Tugtugan on One, nakaibaran nyo kami ng iba ko si Eric Son.
1: Iniman po si Verna Banawon. Salamat grabe mga katindugan. Salamat sa gabos na nag-intra. Wow. Salamat sa gabos na nakipag-chismisan ngunya na aldaw. Digdi lang yan sa Tugtugan on One sa aga giraray. Digdi yan sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan. Yeah.

0: Nadangog ang programang To Bon Won. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One Radio News.
0: Tamang balita, tamang info, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rachada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 9.7 FM Camarines Norte.
3: Parada 30!
2: Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta.
1: Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Usai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Barreta Lugal!
4: Sa headlines kan parada nin mga bareta.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
4: Sa lado lokala, BFP Bicol nangapodan in suporta sa pag-install nin Dacol ng mga fire hydrants.
5: Drone patrol sa Legazpi nagtala ni normal na sitwasyon sa Ibongkan Alert Level 3 kan Bulkang Mayon.
4: Fibox piglinaw na wara pang rason at tanganing isakat sa Alert Level 4 ana Bulkang Mayon.
5: 2.5 toneladang sardinas hali sa Legazpi CPS itinao sa mga evacuees sa Kamalig Albay.
4: Mga parao o mga apektado kan aktibidad kan Bulkang Mayon sa MIEC Daraga, pangapoda na matauanin dugang nakabuhayan makalihis na mapundo sa pagtrabaho.

0: King babae sa motorbangka sa Rapu-Rapu, Albay, matrayumpong narespondehan kan mga otoridad.
1: Sa lado nasyonala, Korte Suprema pigpasimbag si Soto sa petisyon para sa indirect contempt.
0: Department of Energy sinyertong bastante ang supply kan langis sa Pilipinas.
1: Inflation rate kan Abril nagsakat sa 7.2% huli sa paglangkaw kan presyo kan pagkaon na asin langis.
0: Korte Suprema pigpapakomento sin Nacomelec Chairman Garcia asin dating DFA Secretary Manalo sa petisyon dapit sa subuot sa online voting kan mga OFW.
1: Paglaya ni Jason Za nakabinbin manliwat huli sa pighalat na NBI clearance.
0: Mga biktima kan drug war tinutulan ang hagad kan kampo ni dating President FTRRD na mag-apela sa mga kumpirmadong charges.
1: Sa luwas ka nasyon na armadong lalaki binadil kan US Secret Service harani sa White House.
0: 21 gadana, 61 irido sa pagsabog sa pabrika nin paputok sa China.
2: Parada 30 Headline.
1: Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitangunya nin Martes sa Mayo 5, taon na 2026. Kami po ang sendo magiging tagapaghatod Bareta, ako si Sandara Oro.
0: Ako man po si Robilyn Basaysay.
1: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daet asin nahiling magkita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Sa unya na pasiring na kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokala na hatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Bareta Lokal!
1: Nangapodan na ninisuporta ang Bureau of Fire Protection o BFP Bicol na makapag-install nin mas dakol na mga fire hydrants. Segun kay BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago, nasa present water district sana o local concessionaire ang pinagkukuhaan nin tubig kan mga fire trucks. Sinabi kan opisyala na dapat na masabutan na wara ng mas importante pa sa panahonin kasulo asin iba pang mga emerhensya kundi ang tubig. Paliwanag kaini na maski anong fire prevention pa ang gibuhon kan ahensya, magiging depisil ang sitwasyon kung wara nin mga fire hydrants. Hagad kan opisyala na maginapatani dini sa mga opisyalis kan lokal na gobyerno ana nangyayaring mga emerhensya nganing masuportaran ani pigbubusol niyang lakdanga. Marurumduman kaya na sa Pilipinas sa parte kan responsibilidad sa komunidad kan mga lokal na konsesyonaryo ang pag-install nin mga fire hydrants alagad sa presente igwa naman ng mga lokal na gobyerno ang nagpapakuso kan nasabing lakdanga.
0: Mientras tanto, nagsagibo ni drone patrol ang mga personahe kan Legazpi City Police Station albay PPO kaining Mayo 5 ngunyan na taon bandang alas 8 nin aga sa barangay Buyuan bilang parte kan padagos na pagbabantay sa sitwasyon kan bulkang Mayon na nasa alert level 3. Obheto kan drone patrol na mamonitor ang kamugtakan kan lugar masiguro ang seguridad kan mga residente asin mahiling kun igwanin epekto nin ashfall o iba pang huma hali sa aktibidad kan bulkan. Base sa bareta, mayong naitalang ashfall sa nasabing lugar asin nagdadanay na passable ang gabos na tinampo sa area of responsibility. Segun kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director kan Albay Police Provincial Office, ang paggamit nin makabagong teknolohiya siring kan drone ang nakakatabang nga ni mas maparikas asin mas mapagayon ang monitoring efforts kan kapulisan urug na sa panahon nin kalamidad.
1: Mientras tanto, ipigiit kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX na wara pang bastanteng rason sa ngunyan taanganing isakat sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayuna. Segun kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas, wara sindang namomonitor na anuman na paglala kan monitoring parameters. Katako din kan lava collapse na nagkausanin pyroclastic density currents o uson na nagresultar sa paguranin abo o ashfall kan nakaagin semana. Dahilan kay ni, nagdadanay mangiraray sa Alert Level 3 ang vulkan. Dugang pa kan opisyal na saro sa mga pigma monitor nindangunyan, iyo ang posibilidad na magharayo pa ang distansya kan pagbulos nin volcanic materials sa Mi Isigali. Mientras tanto, kasubagong aga pa sana kan liwat nakapagtalaan nin uson ang naunang bitang vulkan.
0: Mientras tanto, uminabot sa 2.5 toneladang lawlaw o sardinas hali sa mga kaibahan sa Legazpi CPS an itinao para sa mga evacuees na sa presenteng nag-iistar sa evacuation site sa Tagaytay, Kamalig, bandang alas 7.30 nin aga Mayo 5 ngunya na taon. Ang nasabing donasyon, igwang maawot na makatabang sa pang-arual daw na pangangaipos sa pagkakan kan mga pamilyang apektado kan padagos na aktibidad kan bulkang mayon. Partikular ang grabing ashfall na naging kausa kan paglikas kan mga residente hali sa danger zone. Tulos man na naresibe asin pig-aandam na para sa distribusyon ang mga donasyon ngani masiguro na makakaabot ini sa mga pamilyang nangangaipo sa Laogcan Evacuation Center. Segun kay Police Colonel Noel Donato Nunez, siringa na klase ng pagtatarabangan o bayanihan sarong patunay kan malasakit kan komunidad sa tahaw nin kalamidad.
1: Pangapudan mo niyan kan mga paraoma sa barangay MIEC Daraga Albay na matauan sinda nin dugang nakabuhayan makalihis na mapundo ang sa indang pagtatrabaho kausa ka nagpapadagos na aktibidad kan Bulkang Mayuna. Segun kay MIEC Farmers Association President Glenn Resuena, nasa labi 30 paraoma ang apektado sa indang lugar asin puon pa kan itinaas sa Alert Level 3 ang bulkan kan bulanin Enero wara na sindang hanap buhay. Nakarecebi manindanin asistensya gikan sa gobyerno siring kan Cash for Work program alagad ada is siya ang narirecebi nindang ganan siya digdi. Nagmamaawot man si Resuena na matauanin kadungangang suporta siring kan negosyo na pwede sir padakulaon asin pagtarabangan kan sa indang mga miyembro. Pangapodan kay ni sa gobyerno na matabangan sinda huli sa apwera pa sa apektado sinda kan pag-alboroto kan Bulkang Mayon ang apektado pa sinda kan krisis sa langis magina kan El Nino.
0: Mientras tanto, matrayong pong narespondihan kan sarong babaeng pulis na sarok man na registered nurse ang pangangakinin sarong ina mantang iniyaon sa motorbangka sa banuaan kan Rapu-Rapu Albay. Segun kay Rapu-Rapu MPS Women and Children Protection Desk Police, Non-Commissioned Officer Police Corporal Rachel Dondonila, sa tulos ninda ining nerespondihan na sinaabutan ninda na nangaki na ang babae sa bangka. Naabutan ninda na nasa parilkan bangka ang umboy as hindi ipa napuputol ang umbilical cord o pusod. Uli kay ni na pagdesisyonan niya naputulon ang pusod nganing masalbado na mailunad ang ina sa stretcher asin mailipat pasiring sa ospital. Dugang ni Dondonila na overwhelming sa pagmati niya ang nangyari urog na naging parte siya kan pagtabang sa mag-ina. Mientras tanto sa presente na sa Marayman subuot na kamugtakan ang ina asin ang sa iyang umboy. Ipigduon pa kan opisyal na pigigibo sa nanindaan sa indang mandato na to serve and protect.
1: Pasiring naman kita sa detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal na hatod sa into kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Parada Nasyonal!
1: Pigpapaliwanag kan Korte Suprema si Senate President Vicente Tito Soto III kadakod kan petisyong nagahagad na siya ang masight sa indirect contempt huli sa subuot mga pahayag na nagkikwestiyon sa naging desisyon kan Korte Suprema kan nakalihis na taona sa impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa resolusyong iniluwas kan Abril 8, asin ipig sa publiko kan Mayo 4, tinauan si Soto nin 10 aldaw nganing magsumeter kan sa indang simbaga. Isinuunad ang petisyon kan pirang abogado asin personalidad na nagsabing an sa iyang mga sinabi an pwede sir makaraot sa kumpiyansa kan publiko sa hudikatura. Pigtukoy kan mga petitioner ang naging desisyon kan Supreme Court na nagbasura sa impeachment complaint huli subuot sa pagbalgara sa one-year rule asin sa diretsos na due process. Sigun sa inda, luminampas subuot tari ang mga naging pahayag ni Soto asin na pwede sira makabawas sa dignidad kan korte. Depensa man subuot ni Soto, saro sa naining nuisan suit asin publicity stunt asin sigun sa iya ang pagpapahayag kanday pag-uyon sa desisyon kan korte ang parte ang kakayahan na magluwas nin kaisipan na dapit sa sarong issue asin dae magkonsiderar na contempt kun warang malinaw na pagbalakid sa administrasyon kan hustisya. Ipigduon man niya na sa irarom kan rules of court ang indirect contempt ang nangangaipuhanin aktong pagbalakid o nakakaraot sa proseso ng hustisya sa rong bagay na subuot da inya ginibo.
0: Sinyerto kan Department of Energy o DOE na bastante ang supply kan langis sa nasyon asin wara ining plano na magbakal nindugang na langis sa ngunyan. Sa ibong kan ipinautob na panibagong paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo puon ngunya na Martes, Mayo 5. Segun ki Energy Secretary Sharon Garin, day na muna kaipuhan nin panibagong order nin Duel, huli taiguang bastanteng supply asin limitado man ang storage facilities kan nasyon. Paliwanag kay ni na nasa 150 milyong litro na nin diesel ang naiproseso asin pigagamit bilang buffer. Basado sa datos kan DOE, iguang bastante na supply ang nasyon para sa 53.71 na aldaw. Kaibanan digdi ang gasolina na bastante para sa 52.64 na aldaw, diesel sa 54.58 na aldaw, asin kerosene na bastante para sa 166.67 na aldaw.
1: Mientras tanto, pighayag kan Philippine Statistics Authority na nagrikas pa sa 7.2% ang inflation kan nakaaging bulan nin Abril. Ang inflation ang pangkabilugan na presyo kan mga barakalon asin serbisyo. Inina ana pinakamarikas na nairehistrong inflation sa nakalihis na tulong taon o puon kan Marso taon 2023 na nasa 7.6%. Mayor na nakapag-ambag sa paglangkaw kan inflation sa nakalihis na bulan ang huli sa paglangkaw kan presyo kan pagkaon asin langis. Pinakadakulang contributor sa paglangkaw kan inflation sa food items ang bagas na nagkaigwanin dakulang paglangkaw, sira asin karne. Ang April inflation ang naglagpas sa forecast kang Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagultangan kan 5.6% asin 6.4%. Mas halangkaw manini sa 2% hasta 4% na target kan gobyerno.
0: Mientras tanto, pigpapasumiter kan Korte Suprema nin komento sin the Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia asin dating Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo dapat sa motion to intervene na obhetong suportaran ang petisyon kan PDP laban. Tinawan ang mga opisyal nin 10 aldaw puon kan maresibe ang notisya ngani na magsimbag sa petisyon na maawot ipapundo ang internet voting sa mga Pilipino na nasa ibang nasyon. Sa dokumento na isinapubliko online ni Attorney Israelito Torreon, saro sa mga petitioner laog sa motion ang mga issue dapit sa pigtataram nakakulangan kan transparency sa online voting. Kaibanan man digdi maging ang problema sa resibo kan boto o pig-aapod na voter verifiable paper audit trail. Tinaawan doon kan mga petitioner na warang lay sa nasyon ngani na maipautob ang implementasyon kan online voting as in automated vote counting. Kun marurumduman, enot nang sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na preparado sindang simbagon as in hampangon an anuman na kaso dapit digdi.
1: Mientras tanto, da ipamanliwat na papalaya ang dating TV host na si Jay Sonza, huli sa pighalat pa ang clearance hali sa National Bureau of Investigation sigun sa iyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ini ang sa ibong pakan release order kan Pasay City Regional Trial Court Branch 118 makalihis magpiansa nin 10,000 de pesos ang dating broadcaster. Segun kay Attorney Tolentino, dai papigpapalaya si Sonza huli sa hit sa iyang NBI record maski ang nanaibasura na ang mga lumang kaso. Nangapodan man ang abogado kay NBI Director Melvin Matibag na tugutan na ang pagpapalaya sa makatawong rason huli sa 71 anyos na ang sa iyang kliyente. Nagsunad naman ang lado ni Sonza nin motion to quash sa iyang kaso asin may sarong bulan ang korte para magdesisyon digdi.
0: Mientras tanto, makusog na tinututulan kan mga biktima kan drug war ang request for leave to appeal o ang kamauutan para sa permiso na mag-apilakan kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kumpirmadong charges laban sa iya. Sa 12 painang dokumento na may petsang Mayo 4, sinabi kan Common Legal Representatives of the Victims o CLRV na dai nakatukoy ang depensa nin anuman na issue na nagsisimbag sa mga kinakaipuhan sa irarom kan provision kan Rome Statute. Sinabi kan mga representante kan mga biktima na ang nasabing kakagadan kan depensa pinauro-utro sa naan mga argumentong na desisyonan na asin tinanggihan na kan pre-trial chamber 1. Idinugang ninda na nagpapahiling sa nainininda ipagkakauyon kan depensa sa rason asin pagsuri kan chamber sa mga ebidensya imbis na magtaas nin bagong legal na katanungsan. Ang panig kan mga biktima naninindugan na dapat ipadagos ang kaso laban kay Duterte dapit sa mga krimen laban sa sangkatauhan na nangyari sa Pilipinas. Ang nasabing dokumento pigpirmahan ninda Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan, asin ang Principal Counsel kan Office of Public Counsel for Victims o OPCV na si Paulina Masida. Magirumduman na kan Abril 29 kan naghagad nin permiso ang legal team kan dating Pangulo sa ICC na magsumiter nin apela dapit sa desisyon kan pre-trial chamber 1 na nagkukumpirma kan mga kaso laban kay Duterte.
1: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na hatod sa ituya kan Best Cops Mineral Food Supplement. Ang lawas in tawo nangangapuan po iyan in minerals kaya ugaliun na ang pag-inom din sarong kapsula o rool daw nganing makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cops Mineral Food Supplement mababakal sa mga botika nationwide. Ang nasabi kan Pag-asa, sarong low pressure area ang nasa 910 km east kan northeastern Mindanao. Easterlies man ang nakakaapektar ngunyan sa nasyon. Dahilan kaini, ang Palawan magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdian flash flood o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kuminsana makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.32 in pagkaaga asin masunob alas 6.14 ngunyan na pagkahapon. Pagkala, Aramon tama na ang baretang pangsalud na hatod sa indo kan kiwaj oil sa kulkan lawas haplesan in Cusay taan Cusay ang napakahusa hal sa mga botika nationwide. Labi individual na serbisyohan na kan bagong bukas na Bataan Infirmary. JC Lian Camu, i-detalye mo.

0: nasa 59 na individual na ana serbisyuhan kan outpatient department haros sarong simana makalihis buksan ang Bataan Infirmary sa sarong banuaan kan Rapu-Rapu sigon sa pinakahuring update ni Governor Noel Rosal. Patotoo ini kan grabing pangangaipo kan mga residente sa Masharani asin abot kayang serbisyong pansalud. Sa paagi kan bagong pasilidad, daina kinakaipuhan pang magbiyahe ni harayo kan mga pasyente nganing magpabulong. Sa ngunyan, nagtatao ang Bataan Infirmary nin mandainlaen ng serbisyong medikal kaibaan konsultasyon para sa outpatient department, dental services, prenatal, X-ray asin basic laboratory services. Magsiserbi muna ang primary care facility mantang pigahanda ang full operation kaini sa Hunyo 30 bilang sarong ganap na ospital na igwang kakayanan na mag-ako nin mga inpatient. Magirumduman na isinagibo ang blessing asin soft opening kan Bataan Infirmary kan nakaaging Abril 29.
1: An oras ta po, alas 5:26 na nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa mga bareta sa luwas ka nasyon. Binadil kan mga ahente kan United States Secret Service o USSS ang sarong armadong lalaki sa downtown Washington kan nakaaging Lunes na nagresulta sa temporaryong lockdown kan mga lugar harani sa White House. Ang insidente nangyari haros kasunod sana kan pag-agi sa lugar kan motorcade ni U.S. Vice President J.D. Vance sigun kay USSS Deputy Director Matthew Quinn. Sigun ki Quinn, dainida piglalaoman na target kan suspect si Vance asin da ipaman klaro kung may connection ini sa mga nagkapirang pagpurbar na kontra kay U.S. President Donald Trump. Dugang pa kan opisyal na reparo kan mga ahente kan Secret Service ang sarong kaduda-dudang individual na igwang darang armas. Nagdulaga nalaki kan ranihonin mga otoridad bago nagluwasin armas asin nagpaputok sa mga ahente. Nagpaputok man ang mga ahente kan Secret Service asin natamaan ang lalaki asin day paaram ang kondisyon kaini makalihis darahon sa ospital. Igwaman na sarong minor de edad na bystander ang subuot na lugadan sa insidente. Ang nasabing insidente haros sarong semana sana makalihis ang porbar na paglusob kan sarong armado man na lalaki sa sarong hotel sa Washington kung saan nagampas sa sarong event. Mientras tanto, pigsa ang atanaki kaso si Cole Allen, 31 anyos, nin attempted murder ki President Trump.
0: Mientras tanto, pigka sa 21 katawo ang nagadan, mantang 61 iba pa ang naisabok kan sarong factory nin paputok sa Hunan province sa China na nagresulta sa dakulang kasulo. Tulos man na idinilagan sa ospital ang mga nairinong biktima. Nag-deploy man nin maabot sa 500 na mga rescuers sa pinangyarihan kan insidente asin padagos ang search operations para sa mga nawawara pang biktima. Ipig-ebakwar man ang nagkapirang mga residente na haraning sa lugar ngani na maibitaran ang anuman na dai pinaglalauman na insidente. Ang nasabing pagibuhan ng paputok ang pig-ooperate ka ng Washing of Fireworks Manufacturing and Display Company. Sente, padagos pang pig-iimbestigaran ang kausa kan nasabing pasabog.
1: An oras ta po, alas 5:29 na nin pagkahapon. Iyan po ang naging katiripunan kan sa tuyang mga bareta na kaibahan ta sa paghatod kan mga bareta sa Technical Department si Sir Luzon Bornazal. Sa baretang pansalud si JC Lian Camu. Sa mga paraan tabay ta sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, kate mas bati asin Sorsogon, day tulos maghali. Masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Sandara Oro.
0: Ako man po si

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli, as in sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo, sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Purple Capsule! Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din, mapabalik
8: ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig.

0: person ka, halo-halo. 50 lang ang small add-on. Price varies.
1: Nag-uumapa.
2: Habaw sang ka.
1: Nag-uumapa.
2: Habaw sarap.
0: Chowking Super Sangkap Halo-Halo. Apaw sangkap, apaw sarap.
3: Come and visit us at Chowking Tabaco.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
6: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
7: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam niyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa sasakayan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: John's Mind Evening can be calling. Welcome to the Tito Poiana Show. Martes ngunyan. Aldaw niya to ini. Mga Marites. And of course, araw din naman ang mga ma-artist. My first traded actors and actresses. Today is your day. You can act it out. Oh, diba? Umarte ka ng umarte hanggang gusto mo. And of course, aldaw mo niyan kan mga masyadong mapilion sa buhay. Kaya ayan, yan ang pala nyo. Saka pipili na uwi sa... Why? Tuesday, a 5 kan Mayo, 2026. Maling ahod to na aldaw na naman ang nag-agi sa tuya. Ano? Grabe. I'm the River Reaver na naman ang sa kuya mga pawis-pawis. Grabe talaga. Oh. Sa bagay, para tayo nagsusona at saka lumalabas yung toxin ng ating katawan. Kaya lang dapat tayo po umiinom ng water. Water? Yes! Tubig ng tubig lang sa maghapon. Minsan nga nasusobrahan na sa 10 glasses sa sobrang init eh. Ganon. Ini na naman po ang sa inuling ko na bako masyadong magayunorn.
1: Pero mahamutoy.
0: Medyo gurang na.
1: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna sa Gunalas 9 na po kita magkakatalamitam. Wherever you are in the Bicol region. Of course, nadadangog po kita dyan sa Tabaco City. Sa One Radio Tabaco. Sa 1st District, 3rd District, 2nd District, Abalbay. Mga parte, Consor Sigoyen, Katanduanes, and Camarines Sewer. And of course, sa One Radio Diet. Sa bilog na Camarines Norte, as in mga parte, kan Quezon Province. Good evening. Do you love me?
1: I love you.
0: Uy, may mga love-love. Oh, kasi mamaya meron tayong ibibigay sa inyo. Pwede pala. Pwede nang maging kontratado ang ating love affair. Kasi may nag-text na naman kagabi. Grabe, matangaon na. Nagpara-text. Kaya ngunyan ko na siya si Simba Corn. Of course, forever niyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Green Apple, Orange, Mango, Peach, Lychee, Strawberry, Pineapple and Orange. Wow, I love it. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Valentine Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. Sweet Station Mallows, available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, and yes, sa mga pamilihang bayan region-wide. Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na, muchas gracias! Yes, kaibanan po niya to digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok. Wanok Chicken in a Salda Et. Niyaw po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panadas Avenue, Center lang yan kan Daet. Sa pagitan po yan ng Daet Elementary School at ng Mabini Colleges. Wanok chicken in a salad diet. Mountain whole lechon asal, half lechon asal, only rice of course, and a whole lot more. Kaya pasyal na lang po kayo sa Wanok chicken in a salad diet. O di kaya naman punta kayo sa kanilang Facebook page for your online orders. Wanok chicken in a salad diet. Mabalus po. Of course, the Tina Poliana Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para man sa satuwi ang mga magagayon in the City of True Love, kay ponyaro kan oras para mamantinir ang satuwi ang mga sadire sa pagkakaiguan in me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duman naman kita mapahand spa, glute drip, glute far push, slimming excel is meso lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Sampang Sanayan, Kan Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa ibang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, Pink Spa.
2: The Tina Poliana Show.
3: Show is Papi Dick.
0: Ewan ko ba? Parang hindi pa naman yata official. Pero talagang pinag-uusapan na ngayon. Parang kilig na kilig ang sambayanan at hindi lang ang sambayanan, kundi ang sanlibutan sa Kim Powell.

kilig na kilig na talaga na umaabot nga hanggang Kisame ang hatid ng Kim Chiu at Paolo Avellino tandem sa kanilang huling leg ng kanilang Love Kim Pow World Tour, kung saan muling nagpaingay ang dalawa ng usap-usap ang lampas na sa on-screen ang kanilang chemistry. Sa isang game segment, tinanong ang dalawa kung alin ang mas dapat sundin, puso o isip? Kayo, sige nga, sagutin nyo. Puso o isip? Aba, sabay nilang sinagot, isip! Pero merong explanation si Kim Chiu kung kaya naman mas lalong uminip ang tilian ng kanilang mga fans. Kakasunod ko kasi sa puso ko. Minsan namamali ako. Sana this time, tama na. What? So, parang inamin na rin na sila na nga. Sabi, kilig na kilig talaga mga fans at talaga namang nag-uumapaw ang sigawan. At ito ay nangyari sa Toronto, Canada. And it's really one of the best things that could happen in show business. That two people are so in love with each other. What? Oh nga, no. Paminsan-minsan kasi naging inspirasyon din natin yung mga love life ng ating mga celebrities. Kaya naman, para doon, sa wala pang ka-love life, hanap-hanap din kahit wala kayong time. Because love makes the world go round. Pag wala kayong kinelasyon, parang yung lungkot-lungkot lang ng life, di ba? Pero siguraduhin nyo naman na kayo ay para sa isa't isa lang. Hindi yung isa para sa dalawa. Yung iba nga para sa tatlo, apat. Dapat isa lang. 1:1 lang dapat ang love. Hindi 1:2. 1:3. 1:4. Yung iba nga 1:5. At yung iba nga isang buong linggo. 1:7. Now, kailangan yan talaga ating pagkasikapan kung tayo magkaroon ng karelasyon. Siya lang para sa iyo at ikaw lang para sa kanya. 1:1 lang po ang ratio ng pag-ibig para walang gulo. Or di kaya naman, hindi rin natin masasabi. Nasa inyo na rin yan. Pero ang ideal, 1:1, okay? Kaya sana naman si Kim at si Paolo ay 1:1 lang. What? The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tito! 18 after 6 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan sa katulad.

ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte.

0: po ay nakikinig sa programang The Tita Puyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puyana Show!
2: Oh, yes. 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Whatever you do, you can't get away from me, Tita. I'm so pretty tonight. I've got noise. Kailan talaga meron kang fighting spirit. Of course, kagabi na naman. Meron na naman ako natanggap na text message. Pagkahaba-haba, pero... Icha-chop-chop ko na lang. Icha-chop-chop. Kasi masyado mahaba. Sabi niya, hi Tita, good evening. Sa katatanong mo kung kumusta ang love life, nagkaroon na po ako ng boyfriend ngayon. 2 weeks na po kami at mabait naman siya. Magkasama kasi kami sa trabaho. Kahera ako, merchandiser naman siya. Sana po naman, Tita, ay mabigyan mo ako ng idea kung papaano kami magkaroon ng kontrata ng pagmamahal. Anong kontrata ng pagmamahal? Nag-isip-isip talaga ako. Kailangan ba ng kontrata ng pagmamahal? Tita, sana mo naman mapagbigyan mo ako. Itago mo na lang ako sa pangalan ng tiyahin kong maganda, Adelpha. Talaga, ha? Yung isang araw, best friend naman. Ngayon naman, chahin. Ay, nako, ha? Nasusunod, ewan ko kung ano magiging itatago natin sa pangalan ng aso ng kapitbahay. O, sige na, Adelpha, pagbibigyan na nga kita. Nagpagawa ako mismo ng kontrata ng pagmamahal. Wow, para sa'yo lang ito. Ito ay mas nakatuon sa pagpapalalim ng ugnayan, paggalang at pagmamahalan. Hindi ito legal, ha? Hindi ito legal. Paulit-ulit kong sasabihin na ito, wala ito. Hindi mo pwedeng dalhin ito sa korte. Wala itong bisa sa batas. Kundi isang matamis lang ito at makabuluhang pangako sa pagitan ninyong dalawa. Pwede mong baguhin o dagdagan ang mga bahagi ayon sa iyong kagustuhan. O Adelpha... Ano ang pangalan ng kanyang boy? May nakalagay dito eh. Ano ba yung merchandiser? Yun yung nag-aayos ng mga stocks sa mga estante. Tama ba ako? At ang sabi pa niya, ang pangalan po niya ay Timmy at kamukha po siya ni Miguel Tan Felix. Wala na. Uwian na. Ayoko na. Ang gwapo nun. Lalo na ngayon nagpapasexy na si Miguel Tan Felix. Makainggit ka na, Maya. O, eto na ha. Kontrata ng pagmamahal sa pagitan ni na Adelpha, na hindi naman niya totoong pangalan, pero okay na rin. At ni Timmy. Kailangan ilagay mo yung petsa ng pagsisimula. Ayan. Tapos, lagyan mo ng panimula. Kami, ang mga lumagda sa ibaba, ay kusang loob at buong pusong sumasang-ayon sa mga tuntunin at pangakong nakasaad sa kasunduang ito. Ang layunin nito ay magkaroon ng malinaw na pagkakaintindihan, palakasin ang aming samahan at tiyakin na ang aming ugnayan ay mananatiling puno ng pagmamahal, galang at kaligayahan sa lahat ng panahon. Oh, gusto mo yun? Oh, mamaya, i-replay mo na lang yung ating live. Nakalive po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM. Kaya pwede mong i-replay? Isulat mo na lang. Kung talagang seryoso ka, ha? Eto naman ang mga pangunahing pangako at tuntunin. Number 1, pagmamahal at paggalang. Wow! Nangangako kaming mamahalin, pahalagahan at igalang ang isa't isa ng buong puso sa lahat ng yugto ng aming buhay, masaya man o mahirap ang sitwasyon. Wow! Siguro naman self-explanation na yun, ano? O eto naman ang isa pa, hindi namin sasaktan ang damdamin, dangal at pagkatao ng isa't isa at laging magiging maingat sa aming mga salita at kilos. Ay, ang suwid! Tatanggapin namin ang isa't isa ng buong buo kasama ang aming mga kahinaan, kalakasan at kakaibang katangian dahil ito ang bumubuo kung sino kami. Wow! O ayan ha, self-explanation na yan. Napakaklaro naman yan, ano? Sana lahat ng kontrata ganyan. O, eto naman ang pangalawang parte. Pakikipag-usap at pagkakaintindihan. Nangangako kaming magiging tapat, bukas at malinaw sa aming damdamin, pangangailangan at saloobin. Hindi namin itatago ang anumang bagay na mahalaga sa aming samahan. So, transparency. What? Talaga may transparency? Kapag may hindi pagkakaunawaan o gulo, lulutasin namin ito sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at pag-unawa, hindi sa pamamagitan ng sigawan, pananahimik ng matagal o paggamit ng masasakit na sanita.
1: Oh, di ba?
2: Makikinig kami ng mabuti sa pananaw ng isa't isa at susubukang intindihin ang pinanggagalingan ng damdamin ng kapareha bago magbigay ng opinyon o pasya. Eto naman ang pangatlong parte, pagtulungan at pagsasama. Magtutulungan kami sa lahat ng bagay, sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sa pag-abot ng aming mga pangarap, at sa pagpapaganda ng aming kinabukasan. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng pareho, at ang pagkabigo ng isa ay dadaluhin at tutulungan ng isa pa. Wow! Gusto ko yan! At hindi ka mahirap. Ang ibig sabihin nun, may katuwang ka. Hoy, hindi nakakatawa yun. O eto pa, maglalaan kami ng sapat na oras para sa isa't isa. Kahit gaano kami kaabala sa trabaho o ibang gawain, gagawin naming espesyal ang mga simpleng sandali at ang mga mahalagang araw sa aming buhay. Ay, gusto ko yan. Kinikilig ako, ha? Parang gusto kong gamitin din ito pag nagkaroon na naman ako ng 54th boyfriend. Ito pa, ha? Isang parte, ha? Susubuka o susuportahan namin ang mga pangarap, hilig at minhiin ng isa't isa at magiging lakas at inspirasyon ng kapareha sa pagkamit ng mga ito. Wow! Gusto ko yan! Ako talaga gagamitin ko to. O, ang pang-apat naman na parte ng ating kontrata ng pagmamahal, mga ipinagbabawal. Ipinagbabawal ang panluloko, pagtatago ng katotohanan o pagkakaroon ng ugnayan sa ibang tao na makakasira sa aming samahan. Hala! Ipinagbabawal ang paggamit ng nakaraan o mga kahinaan ng kapareha bilang sandata kapag kami ay nagkakaroon ng gulo. Aray ko!
3: Aray ko!
2: Ipinagbabawal din ang pagbibigay ng pangako na hindi kayang tuparin o pagsasabi ng salitang hindi galing sa puso. Eto naman. O, diba, self-explanation na rin yan, ha?
3: Aray ko!
2: Mga espesyal na kasunduan, maring baguhin ninyo at dagdagan pa ito, no? Halimbawa, tagal ng kasunduan. Ang kasunduan ito ay mananatiling may bisa habang buhay o hanggat pareho kaming may pagmamahal at pagnanais na mananatiling magkasama. Maari lamang itong wakasan kung ang parehong panig ay magkasundo o kung ang isa ay hindi na nararamdaman ang pagmamahal at nais nang lumayo Ngunit gagawin pa rin ito ng may respeto at paggalang. Pagpapatibay bilang patunay ng aming pagsang-ayon at katapatan sa mga pangakong ito, aming nilagdaan ang kasunduang ito sa araw na nakasaad sa baba at sa itaas. So, kailangan na ikaw, Adelpha, mag-sign ka rin. Tapos si Timmy, mag-sign. Pangalan sa malalaking titik, ha? At pangalan sa malalaking mga font nito, no? Kaya, yan po naman ang ating kontrata ng pagmamahalan para sa iyo, Adelpha. O, isa nating texture sa 0961-447-3923 na nagpapatago sa pangalan ng kanyang tiyahing maganda, Adelpha. Ang pangalan ng kanyang boyfriend ay Timmy. Ewan ko lang kung nakatago rin yan. Pero kamukha raw ni Miguel Tan Felix. Saang grocery kayo? Saang grocery kayo? Laki-laki ng Kabicolan, ha? Baka naman kayo nasa Katanduanes, sa Virac, ang layo niyan. Hindi ako makakapunta. Bakit? Gusto ko lang makita kung talagang totoong kamukha ni Miguel Tan Felix. Ganon. Uy, wala akong balak na gano'n. So, sana naman good luck sa love affair niyo, Adelpha and Timmy. At sana, no? Sana, dahil hindi naman talaga natin alam at hindi natin hawak ang ating kinabukasan o ang ating tadhana, sana naman maging maganda ang inyong relasyon at mauwi kayo sa ten-den-den-den. Ten-den-den-den. Imbitahin mo ako, ha? Gusto ko rin namang malangisan ang aking mga labi. Wow! May lechon! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 8 minutes before 7 o'clock.

0: ang mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tumako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Police Show!

0: Alright, welcome po sa ikarong oras dyan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Sa inyo man po kamungunyan sa kabikolan at in sa bilog na kinabahan. Kinaon ko man po na niya on kamong sa marhay na kamugtakan as in maugmahon sa inyo mga live. Diba? Di iba naman may pinagdadaanan. Dumaan lang kayo. Saka tumambay kayo saglit. Para may natutunan kayo dyan sa pinagdadaanan nyo. Hindi naman yung, ay nako, pinagdadaanan mo lang yan. Umalis ka na dyan. Wag. Tumambay ka muna para meron kang matutunan. Para hindi ka nadadaan dyan. Iba naman ang daanan mo next time. Diba? Kasi pagpaulit-ulit na yan, aba, ikaw may problema. Kailangan palagi meron tayong mga bagong challenges in life. Wow! Levi Binyas Fernandez, kumusta ka na? Ibabalik ko sa iyo ang katanungan mo, how's your life? Char, kumusta naman ang love life mo? Love life! Anyway, thank you so much for asking. I'm A-okay. I'm kind of happy with my life. Full of nice things to think about. Thank you so much for watching. Diyan po naman sa Pina Francia, Ilawud, Bakake, Abay. Sa Gabus John, lalong-lalo na kay Levi Binyas Fernandez. Good evening. Wow! Romnick Belaos, good evening bin po sa iyo dyan. Sa San Jose, Malilipod, Abay. Of course, kay Eusebio Enteng, good evening sa iyo. At binabati natin ang Bermas, Belo, Barciliano, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabacao City. Tita Frammy, diyan naman sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Kumusta naman ang mga tambay dyan? Mga pogi do. Wala, uwian na. Uwian na, oh! May kamukha ba ni Miguel Tan Felix dyan? Ha, Tita Frammy? Padalahan mo ako ng feature. Picture! And of course, to the Barha family, most especially kay Tita Sardi at kay Jacob. Hello kay Tita Eva Oliver. Always listening po yan. At kasama kanyang three kids na sina Yanyan, Ivan, and Jacob. And of course, ang kanyang true love. Meron ba kayong anong kontrata ng pagmamahalan? Ay, parang wala naman. Pero totoong-totoo ang love nila sa isa't isa. Hello! Diyan po naman kay Jomar Divinas Flores. And of course, kay John John. Nice Martes din sa'yo. And shout out sa kanyang mga friends dyan sa Santo Cristo. Shout out dyan sa mga friends ni John John sa Santo Cristo. Hello, good evening kay Nam Zaragoza. Dyan po naman sa Purok Uno Marirok, Tabacao City. Happy Fiesta bukas sa Sitio Nagsipit Marirok, Tabacao City. Back in the man. Gusto ko yung beckon, man. Tita Cherry Borja, good evening. Hello to Thess Velasco. Always listening. Thank you so much. At I'm glad naman you're happy with the music. Ganon din po naman kay Briagas Adlao John Paul. Good evening sa iyo dyan sa Magapo. And of course kay Edzel Herrera. Hello. Anak kita, sabi niya kasi hello mama. Wow! Para hindi ko natandaan na ako'y nanganak. Char lang. Kumusta ka na, Edgel? Edgel Herrera. Ayan. And of course, nandito pa rin po tayo sa The Tita Pollyanna Show. Marami pa tayong mga shout-out mamaya, mga 8 o'clock. And being a Martes,
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Marami pa lang nabubuntis. Oo, nabubuntis na lang sila ng chismis. Mare, balita ko, chismis. Oo, chismis lang yan. Pero buntis ka. Hindi nga. Hindi, buntis ka na. O, sige na nga, oo. Sinong ama? Eh, di yung mga chismosa. Huwag naman kayo mag-chismis ng mga ganyan, ha? Oh, ito, panawagan salat ng mga Marites. Huwag kayo mag-chismis ng mga buntis si ganito, buntis si ganyan. Hintayin mo niya lang sila na mag-gender reveal. Ayan. Pag nainis yan sa inyo, hindi kayo imbitahin. Alam mo naman ngayon, kung sa bagay, sa hirap ng buhay ngayon, parang hindi na yata nagpa-party yung karamihan, ano? Bihira na lang ang nagpa-party ngayon ng gender reveal. Gender reveal. Makakatuwa yun. Actually, hindi ko rin ma-imagine. Bakit pa may mga pa-gender-gender reveal? Diba? Tagdagastos. Siyempre, ang laking gastos ng ano, magkaroon ng anak ngayon, ha? Papakasal ka, mabubuntis ka, may prenatal, merong delivery. Depende rin yan. Pwede rin cesarean, pwedeng normal, mahal pa rin ang bayaran. Ay, yung mga gamot-gamot pa dyan, mga vitamins, mga bakuna, ang gastos. Tapos magpapa-gender reveal pa talaga kayo. Sa bagay, buhay niya yan. Ako nangingialam lang. Ha? Nangingialam lang. And of course, meron tayong chika na malala. Malala ito.
2: Showbiz Papiti!
0: Merong bardagulang nangaganap ngayon. Ewan ko lang kung tapos na. Ito naman ay sa pagitan ni Ina Develin na anak ni Janice at kay Rose Martin. Merong isang netizen na nagtaka raw siya bakit kasama si Jake Vargas ni Rosmar. Tapos nakita niya hindi pala si Rosmar yon. Sabi niya, ay sorry naman po. Diba? So ganun. Aba, nag-react ba naman si Ina? Sino yon? Hindi ko siya kilala. Tapos sinabi, ah si ganito po ganyan. Eh nagsabi ng iyo. Huwag niyo nga akong ikumpara dyan. Yung parang ganun ang pagkakasabi. O di syempre naman na-offend ang napakaraming mga netizens. At pati na rin si Rosmar. Aba, nagtalak si Rosmar. Maka-iyo ka naman. Sabing kanon. Kaya ayun, nagbabardagulan sila ngayon. In the first place, di ba? Napagkamalan lang naman. So pag nagpagkamalan ka, sabi mo lang, ay hindi po ako yan. Pero huwag ka na mag-side comments. Kasi diba dahil lalala yung usapin. Eh anak ka pa naman ni Janice. Anak ni Janice, oh. Pagkatapos kapatid ka pa ni Kyla, na girlfriend ngayon ni Daniel Fedelia. So talagang hahaba, lalawak at magkakaroon ng sanga-sanga. Mamaya may ugat-ugat na yung mga kwentong ngayon. Ayun, nagbabardagulan sila. Siguro nakikita nyo rin yan. Buhay na buhay yan sa Facebook, buhay na buhay sa Threads, buhay na buhay sa X. Ayan, nagbabardagulan yung dalawa. Ay, hindi daw niya kilala, sabi ni Ina. Eh, sabi naman ni Rosmar, hindi mo ako kilala. I have 7 million followers. Uy, baka 7 million ka naman. Kaya actually, dapat yung isa na nahimik na lang. Eh, nagpatulan pa. So, siguro naman, it's about time. Pangdagdag din siguro ito ng leverage. Leverage? Para naman, eh, alam niyo yon. Para mas lalong maraong maraming engagement sa kanilang page. Lalo na itong si Rosmar. Dahil isa siyang online seller na rin ngayon. O, diba? Tagalago na yan si Rosmar eh. Tsaka sa totoo lang ha, ay, pasintabi naman Rosmar ha. Alam niyo ba hindi ganyan ang mukha ni Rosmar noon? Nagpaayos siya ng face. Eh, di naman niya pinagkakaila. Pero at least dapat maging proud ka rin. Kamukha mo na ang anak ni Janice. Tama na yan. Wala na mga burdagula na yan. Forget na yan.
1: The Tito Puyana Show!
0: Sana naman magkaroon ng kapaliwanagan between Ina and Rosmar. The Tito Puyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. 19 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show.
9: Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang

0: sa mga taong mahal mong tunay.
1: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
0: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
1: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat, Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Poliana Show!
8: Wow na wow talaga, mapapawaw tayo. Sa oras na alas 7:38, nais nating sumaludo sa isang napakagandang balita at syempre karangalan ng Camarines Norte. Lalong-lalo na po dyan sa Vincent's Pilot High School. Congratulations! Alam niyo ba kasi, nagkaroon na ng UPCAT, yung college admission test ng UP. At ang isang estudyante mula sa Camarines Norte, particularly dyan po naman sa Vincent's Pilot High School, ay nasa rank 3. Congratulations to Christian Joseph Pio Quinto. Christian Joseph Felices Pio Quinto ng Vincent's Pilot High School. Kasama siya sa rank or sa top 3 ng UPCAT for this year. Kaya naku po, this is another honor for the province of Camarines Norte. Biro mo, sa laki ng Pilipinas, ha? Naku, mahirap itong pantayan. And of course, congratulations sa kanyang parents. Most especially kay Tita Ana Felices Pio Quinto. Diyan po naman sa Pimentel Avenue. Congratulations! May celebration ba, Tita Ana? Christian Joseph Pio Quinto, again and again and again and again, congratulations! Biro mo ba naman? Top 3 sa UPCAT for this year. Again, parang hindi ko alam kung paano ko to i-express, pero malaking karakter.

0: Pangalan po ito para po naman sa buong Camarines Norte at hindi lang ng Camarines Norte, ng buong Kabicolan. Congratulations! 20 minutes more to go before 8 o'clock in the evening. So, kumusta na po ang sa indong pamanggihan dyan? Are you Dinner Bonnevie?
1: Dinner Bonnevie?
0: Ano naman ang nilafang-fang ninyo dyan? Ay, dapat light lang ha, sabi. Masarap siguro ngayon papaksiw-paksiw. Paksiw na isda. Masarap na paksiw na galonggong. Huwag nyo nang iprito. Yung iba kasi piniprito pa nila for extra crunch. For extra crunch. Oh. Pero masarap na yan. Tapos konti lang kainin natin. Konting kanin para hindi naman tayo gutumin. Para habang naglalayag ang gabi, talagang ganun. Eh, hindi tayo nagugutong. Iba naman kasi maraming mga ka-OA-han sa katawan. Sabi pa naman eh, ay nako, I don't eat after 6. Talaga lang, tapos gutom na gutom. Diba? Nangunguluntoy. Alam niyo yung feeling na masyado kayong gutom? Parang kawawa naman ang self. Kawawa naman ang self. O, yung mga kabataan dyan, nakapagpunas na ba? Hindi na maasim? Hindi na amoy araw? Amoy gabi na? Amoy gabi! Pag amoy gabi na, fresh na yan. Kasi naman, pinunasan na ni Mami at ni Yaya. Yaya, how are you? Hindi talaga may Yaya pa ako, no? Kaya lang, ano, nagkahiwalay na kami. Kasi Mayaya is in another place. What? Saan ano pinagsasabi ko? Sabi kasi ng floor director, i-stretch mo yan. I-stretch ko yan talaga. Nasanay na ako sa mga floor directors na nagsasabi na i-stretch mo yan. Huwag mo nang pakawalan, meron ka pang ilang minuto. Ayan o, i-chichika ko. Ha? Siguro mas magandang i-chika ko na lang yung tungkol sa mga marites. Gusto nyo yun, diba? Alam nyo, mahalaga po ang papel ng mga marites sa buhay natin. Kung wala sila, wala kayong alam sa mga pangyayari sa mundo. Sila ang inyong mga CCTV. Sabi nga nung iba, binabantayan nila ang buhay ko. Pero mo naman, pagising ko sa umaga, yan na sila, nakatingin na. Kunyari, nagkakape-kape dyan sa labas. Pero actually, nagmamasid-masid, nagmamanman kung anong bago nilang ano, may chika. O ayan, kababantay nyo sa buhay ng iba, bantayan nyo yung mga anak nila. Diba? Eh, ang hilig nyo rin na magbantay. Pero libre ha, walang bayad. Ganon. Pag medyo mahilig kang magbantay sa buhay ng iba, pati yung kanilang mga anak, bantayan nyo na rin. At kung meron silang mga alagang senior citizen, bantayan nyo na rin. Para may pakinabang naman kayo. Hindi lang yung puro chika lang. Minsan nga, gawa-gawang kwento. Ilan na bang nabuntis nyo? Diba, mga chismos? Ilan na ang nabuntis nyo? Ilan na ang nabigyan ninyo ng boyfriend? Diba? Magkaroon naman kayo ng konsensya kahit papaano. Pero minsan talaga masarap magipag-chika, no? Magipag-chismisan. At para po naman sa mga senior citizens na umiinom na ng maintenance, maganda po yung nag-chichismisan sila para hindi na napansin na, kasi alam niyo po, meron talagang pinagdadaanan na feeling habang gumagana na yung gamot na or yung mga maintenance. Medyo hindi siya masyadong kaiga-igaya sa pakiramdam. Minsan nga parang nakakalito. Oh, parang alam na alam ko. Eh. Parang nalilito ka. Pero kung meron kang kachismis, tapos masyadong makulay, masyadong malaman yung kwento, nakakaligtaan mo na yung nararamdaman mo habang ikaw ay nagpapalipas ng epekto ng iyong maintenance. Kaya respetuhin po natin ang ating mga chismosang senior citizen. Hayaan na natin sila. Diba? Minsan naman ngayon kasi, ngayong panahon na ito, diba, mabilis ang attention span ng ating mga kababayan. Hindi na katulad noon na talagang tumatagal ng 2 linggo. Halimbawa ngayon, may chinismis ka. Bukas, hindi na nila alam kung anong detalye, no? O, kasi meron ng iba, eh. Dahil meron din silang mga gadgets. Tapos doon pa sa kanilang mga group chat. Sa tingin nyo, ikaw lang o kayo lang ang kanilang kasama dyan sa kanilang pagkikipag-chismisan? Hindi. Marami silang group chat. Halimbawa, group chat ng mga high school na classmates nila, group chat ng mga elementary, group chat ng mga kachika sa palengke. Ang dami nilang group chat at ang dami nilang chismis. Kaya mabilisan lang yan, nagkakalimutan. Minsan nga nagja-jumble, nagra-rumble yung mga chismis, ano. Kaya hayaan na natin yan. Kasama na yan sa ating kultura. Basta ba naman hindi nakakapanakit, tsaka wala namang paninirang nangyayari. Aba, unjust vexation. Wala nang ganyan. O, diba? Tulad ng ginawa nitong si Ina, sinabihan pala siya ni Rosmar ng mas mukha kang mother of three. Di syempre nag-react. Kaya ewan ko ngayon, nagbabasketball pa sila. Alam mo, nandun ang bola ngayon, mamaya nandito na naman. Ganon. Basta wag lang kayo mag-away. Tsaka pag medyo below the belt na, o tama na. Tsaka burahin nyo yung mga ano nyo sa inyong mga chat group. Para walang i-bedange. Tinuruan. Yan po naman ang mga pagpapaalala sa atin ngayong araw ng mga Marites at araw din ngayon ng mga maaarte. Pagbigyan natin yung mga maaarte ngayon. Alam nyo, maraming mga taong frustrated na maging artista. Yung iba, ang ganda-ganda mo, bakit hindi ka artista? Yung ganun, di ba? Kaya yung ginagawa nila, umaarte sila. Magkano to? Feeling Donya. Magkano to? O yung iba naman, umaacting sa kanilang mga partners, no? Saan ka nang galing? Sinong kasama mo? Bakit ngayon ka lang dumating? Tsaka kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Sasabihin naman ang kanyang boyfriend. Ay nga pala, Martes nga pala ngayon. Araw ng mga frustrated na artista. Araw ng mga maaarte. Kaya pagbibigyan na kita. Sige, umarte ka pa.
2: Bakit? Umaarte lang ba ako? Totoo ito. Meron akong mga nakitang ebidensya.
0: Tumigil ka na.
3: Anong ulam?
0: O, diba? Araw din ngayon ang mga choosy. Yung mga masyadong mapili sa buhay.
3: Alam mo, Mare, napaka-choosy ko nung kabataan ko. Ay, naku, kailangan talaga... Ano, may pinag-aralan, yung mga naniligaw sa akin. At gusto ko talaga nagtatrabaho sa mga opisina. O, eto yung napangasawa ko. Walang trabaho. Pero may negosyo. Ganon. So, araw ng mga choosy, ng mga maaarte, araw ng mga chismosa. Pag-Tuesday. And it is a Tuesday. It's the 5th day of May, 2026. Whatever you do, you can't get away from your Tita Poliano. On your best cafe radio, every night, One Radio Tobacco, One Radio Diet.
4: The Tita Poliano Show!

Ang bilis-bilis naman ang oras. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Dito pa rin po sa One Radio, of course. One Radio Tabaco, One Radio Daan. Kabi Colan, kumusta po ang banginin doon? Maaling ahuton. I love the word. Gusto ko yung word na maalingahuton.

0: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
1: Tara na, holding hands na tayo. Ayan niya. Ay, yung isa ayaw niya ng holding hands. Gusto niya paakbay. Sige, mag-akbayan na tayo. Para mas sweet. Shout out kay Levy Binias Fernandez. Diyan po naman sa Ilawud Bacacalbay. Ganun din kay Romnick Bilaos. Diyan pa rin po sa San Jose Malilipot. Kay Eusebio Enteng. At binabati natin ang Belo Barceliano Castillo Banyares family of Panarayon. Diyan po naman sa Bacacalbay. From ikaw na po family, diyan po sa Fatima. Of course, to the Barha family, diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacalbay, Tita Sardi. Hello, Jacob, ang Mataliu na Aki. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. Good evening na rin po dyan, Tita Frammy, sa mga poging tambay niya. Ang pa dyan? Day pa nag-uruli? Char, talagang concerned.
2: The Tita Juliana Show!
1: Hello, Tita Eva Oliver. At sa iyong tatlong aki na si Rayanyan, Ivan, and Jacob. At ang sa iyong forever loves na si Jomar Divinas Flores. John, hello. And good evening sa gabuskan sa imo mga amigo dyan sa Santo Cristo. Nam Zaragoza, hello. Binabati natin ang Happy Fiesta bukas. Ang sityo Nagsipit Marirok, Tabaco City. May handa kayo na. Parang nagtanong. May handa kayo. Sa'yin suharong nindun siya. Inapot. Of course, kay Tito Cherry Borja. And dyan po sa lahat sa San Lorenzo. Hello kay Tess Velasco. Thank you so much for listening in every night. Briagas Adlao dyan po. Dyan sa Magapo. Of course, kay Edgel Herrera. Good evening. Yek Kanyeta, kumusta ka na? Bountiful talaga ang gabi. At syempre kay Ate V. Anna Fee, Vilma Candano Bongala. Okay naman ako, Ate V. Eto, maganda-ganda pa rin naman.
2: The Tito Juliana Show!
1: Napagtsatsagaan pa ang ganda. Pwede pa. Siyempre, congratulations kay Christian Joseph, CJ Felices Pio Quinto ng Pasig Daed Camarines Norte. Top rank po siya, top rank 3 sa OPCAT. Biro mo yan ha, sa buong Pilipinas. Isang estudyante mula sa Vincent's Pilot High School. Ang kabali dyan po naman sa top rank 3. Kaya again and again and again, congratulations Christian Joseph, CJ Felices Pio Quinto, and of course to your parents, most especially kay Tita Ana Pio Quinto. Diyan po naman sa Pimentel Avenue. Diyan po naman sa Mandulungan Daet, ang super gandang si Dolores Pacao, nagdadangugun yan. Wow! Kumusta na Tita Dolores Pacao dyan sa Mandulungan? Nuari ng piyesta dyan. Ay, kasi naman pag May, diba, buwan ng mga piyestahan. At ready na po ang aking Sharon Cuneta boxes. Pwedeng-pwede nang punuin. Siyempre naman, maraming ibus, mga ulam-ulam. Good for 3 days lang yan. Kaya dapat every 3 days merong fiestahan. Kaya mo yun. Binabati po natin si Kagawa John Bonggalon, dyan po sa Baranghawan. And of course, kay Ninong Noel Bonggalon. Ninong nakita ha? Ninong Noel. Para sa Pasko. Ayaw niyong pumayang.
3: Tungstung ka!
1: Oy, talaga, mamaya pa yan. Siyempre naman kay Evangeline Vianas. Hello. At kumusta naman si Marisa Binias? Descalzota family, dyan sa Puro 4, sa Marirok, Diyos Maray na Evening. Ganon din kay Jing and the Gianan family. Shoutout po dyan sa Buring to the Bornelia family. Lalong-lalo na kay Samantha and Shan and God bless from Maricel. Dyan po sa Kinali, Diyos Maray na Banggi po sa Vergara family. Most especially sa Sakuyang Magayunungayon na Amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas pinakamagayon dyan, si Mami Upeng, Tita Nora, Tita Au, and Tita Jealousy, at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Siyempre, isali na rin natin si Tita Norma, Normita Contreras. At if you may boyfriend na ba si... Hindi kasi siya nagsasabi. Alam mo naman ako, nangingialam ako sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, ako siguro duwin mo lang, hindi scammer yung mga afam na yan, ha? Uy, mag-ingat tayo sa mga scammer na mga afam. Hindi naman totoong afam yan. Taga Mindanao lang yan. O di kaya naman taga Nigeria. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Usong-uso yung mga scammer na yan. Siyempre, shout-out po sa Pugion na si Sir Arnel Cabria, Ellie Bacilio, Louis Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Mga tindugo niyan. Kaibana na po si Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban. Siyempre naman sa Kabangan, Tabaco City. Kuya Rudy, Kalisin, kumusta na? At si Tita Tess, dyan sa Rioza Street. Ganon din po naman, dyan po sa Chris Resto Grill. Ang mga mami ko dyan, kumusta na? Mami Evelyn, Mami Lani, and ang aking pinakamagandang tita, Chris Barameda, dyan sa Chris Resto Grill support area. Good evening sa Indo dyan. Ay, si Julia pala, binabati din natin. Hi, Julia! Good evening to Dr. Sylvia Beloso Prado. Diyan po naman sa Tabaco City. Larisa Banyas, kumusta ka na? Of course, to the Manzo family, diyan sa Ophelia Street, Daet. Kuya Albert Manzo, kumusta na po kayo? Abilgo's family sa Puro 4, Burabod. Lagon family, dyan sa mga Abais.
3: Lagon family tuloy.
1: Nagkamali. Dyan sa Lagon to the Abais family. At ganun din po sa Kamambugan to the Sofranos family. Musical family sila. Di ba mga Sofranos, yung matataas ang boses, yung, ho, ganun. Kumanta talaga ako. At syempre, good evening kay Jersil at kay Jeric at kay Hazel Sid dyan sa Belen Tiwi Albay. Mag-text po kayo sa 0961-447-3923 para po naman sa... Ano mang tawag doon? I-renew yun yung mga inyong mga pag-body. I-renew talaga. O kasi baka meron kayong mga idadagdag na babatiin. At syempre, baka lumipat na kayo. Alam nyo, dapat kailangan talaga ina-update nyo yung mga, ano, mga greetings natin dito sa The Tita Pollyanna Show. At syempre para sa ating mga bagong listeners, thank you so much for tuning in. Nadalangog po kita sa One Radio Tabaco sa 91.3, sa Daet naman po sa 99.7 One Radio Daet, at napapanood tayo sa One Radio 99.7 News FM Daet. on News FM lang yun. One Radio 99.7 News FM Facebook page. Pwede rin po kayong mag-message doon para maging masaya naman ang ating mga gabi. Wow.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaspi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: pagkatao mo ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up
5: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
14: Batata!
15: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
16: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothen

sa oras na 18 minutes bago sumabit ang alas 9 ng gabi. Nandito na tayo sa ating last stretch kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Sorry naman Errol, si Errol ha, nagtampo. Binabati po natin ang Bongay Family. Diyan po naman sa Binitayan, Malilipot, Albay. Hello Errol. Pasensya ka na minsan kasi natatambakan tayo ng mga greetings. O ayan na ha, binati na kita ha. O si Amiga! Kamusta ka na Amiga ko? Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening and to the Vergara family. Siyempre, kay Ivana Puñado forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, kay Ivana Puñado ang Wano Chicken Inasal Diet. And of course, ang ating jam products. And of course, dyan po naman sa Pink Spa. Thank you so much for being with us dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on a Tuesday night. Hanggang bukas, sana po naman ay nandyan pa rin kayo at nakasmile. Maski tipo, smile na. O, oh, diba? Wala namang mawawala sa atin dyan. Ako nga naka-full denture. Si Tia Maning. Si Tia Maning. Sabi, ay, nasusubok nga ako mag-smile. Dahil, dapat mag-smile ka, Tia Maning. Lalo ka nagiging charming. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan on a Tuesday night. Ito naman po yung record na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang. Kung maganda ka, pautang naman. Anong connect? Sweet dreams! The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Escafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Evenings on One Radio.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
7: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
6: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ng programa, Wellness is Happiness.
0: Evenings on 1.

0: Yes, Papi Chakinse. Basta may 15 mga katindungon, dakul na biyestahan. Kay Ninya Vilches, Maricel Kanapit, muda sa Kanapit family dyan sa Malinaw. Jenny Lynn Brickiel Batalier, Vilma Bilan, Ems Bualoy Buisa. Happy Piesta nagsipit. Uyugugun mo an. Ang gamot, ha? Adban to be recognized.
1: Si Bueno sa King.
0: Anong RGC ya Cornel? Kay Cherry Carburha. Si Cherry, matibay man ini, manong mani, maghilot. Kaya lang, nasusupog ako, tamabayi.
1: Si Bueno sa King.
0: One time, nagpakuyan na ako kay, ano, manang Cherry. Kaya lang, nasupog ako mga katindugon. Ta, babae, mas maribang giraray. Lalaki mo na magpahit sa lalaki. Ano eh? Ang babae, sa babae. Patas sa mga pagiriba ko dyan sa Dosi National High School. Magpahilot ka ngayon, sir. So, daing lampas. Kinaban. Ramas malan kung ramas na kinaban. Kay Wilma Foliero Clidoro, Rose Bunaw, Cherry Carburha, Shirley Sabilla Biler, kay Elsie Bungalos, Emily Culipano Borromeo, kay Nelly Bulofer, Alan Discalzota, Mercedes Borjasia, Barcila Not, Rizaldi Estrella. Gari ba kita nag-iskutin nyo?
1: Si Bueno sa King!
0: Ang programa ngayon atot sa Dokan Dinil Bakery. Tinapay puwerte na sugpirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party. Kantabako City Hall. Pagsadiri as in pinamamahalaan ni Madam Gina ng Permiñaon and Barsaga Eatery. Mga masiram na minyo sa presyong bato. Pamahawan, pangutuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Sulka, good news sa mga nagpapamatanga as in naaagahan. Digdi sa sentro kansyonan din tabako and Barsaga Eatery. 24 oras nang nagsisirbi. Iguamat sindakan inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso sa Barsaga Eatery. Permiñaon si Ati Beth Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadilikan familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya. Along National Road yan po sa barangay sa Disidunawon, malilipot talbay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong ang enot sudo 30 Sultana. Ang gana, marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sudo sa patapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sudo, alas 9, ulutan. Pag alas 9, uno, bakbakan. Partner kan mga mister, sin Mrs. Nahabu, mapasma. Tambakan labahon, darahon. Sa Adam Laclau, Bishop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Laclau, Bishop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon mong labahon, pagduwa sa makina, iturang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold the worries, just relax. Makukuha dyan sa purukuno poblasyon, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nags, asin mambing kalmana. Oy, para sa mga mapagayunkan sa Indang Harong, Iguanin Beautification Project sa barangay, Brigada, Eskwela na naman. Mahanap kita nin pintura sa inkita maduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klasing pintura, igwasinda. Color na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa barangay Salvacion Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Yang odman si Tabaco City Councilor Rinner Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kig-Kig sa lado lokal. Pinag-inganyar kan PhilHealth Bicol ang publiko na magparehistro para sa yaman sa kalusugan program o yakap para mas magamit ang mga benepisyo kaini. Sigon kay PhilHealth Albay Acting Head Marcia Natalia Simsiman, target ka na hensya na ma-irehisto ang gabos na Pilipino sa programa tanganing mas mapahiwas ang access kan mga ini sa serbisyong pangsalon. Tinawad doon kay ini na pwedeng aprobitsaran ang benepisyo gikan sa 45 yakap service providers as in 15 gamot facilities sa probinsya ng Albay. Magigirom duman, ipinaglutsar kan PhilHealth sa probinsya kan Albay karakalis na Mayo 1 ang yakap at gamot o guaranteed inaccessible medication for outpatient treatment na nagtataon ng libreng bulong sundo sa 20

0: Emil De Pesos kanatala sa mga kakaopam o karaniwang helang. Sigon sa PhilHealth, pwedeng magparehistro sa yakap sa paagikan Ego PH app o accredited yakap clinics o mismo sa indang opisina.
1: Si Bueno sa King King
0: makatalaan magtiripon ngunya na aldaw sa Ibanong Centrum for Recreation ICR Legazpi at maabot sa 980 na school heads gikan sa probinsya ng Albay asin adob na syudades. Ini may kinaraman sa orientation para sa learning systems reform policies for school heads and teachers. Magigirubduman, i-implementar na poon ngunya na school year 2026-2027 ang three-term school calendar base naman sa DepEd Order number 009 Series of 2026 o Guidelines on the Implementation of the Three-Term School Calendar in Basic Education. Kunsain, gikan sa fourth grading period, magiginasa na ining tulo. Kunsain, ang term 1 kompuesto ning 77 aldaw na pigmanga sa tulong importanteng aktibidad. Enot, opening block na 4 sundo 5 aldaw, pandua 61 sundo 62 na aldaw na instructional block as in 8 sundo 10 aldaw in of term block. Ang term 2 igwaning 72 na aldaw na kompuesto ng 62 na aldaw para sa instructional o instruction block as in 10 aldaw para sa end of term block. As in, ang term 3, igwaning 71 aldaw na kompuesto man ning 61 aldaw para sa instructional block as in 10 aldaw para sa end of the term block. Ang term 1, mapuon Hunyo 8 as in matatapos September 15, 2026. Ang term 2, mapuon September 16, sundo December 18, 2026. As in, ang term 3, mapuon Enero 4, 2027. As in, matatapos April 8, 2027. Mientras tanto, apuera ka nasa ICR na participantes, igwaman ng clustered viewing sa Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, as in Sursogon na maabot sa 2,973. Sa ibong nalado, ang schedule naman para sa mga paratukdo ipinagtalaan sa maabot na Mayo 15, 2026.
1: Si Bueno sa King King
0: Normal ang operasyon kan Bicol International Airport BIA da ka nagpapanagos na pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Inan ipinagpahayag ni BIA General Manager Roland Busito sa magsasabing nakakalanding as in nakakadepart ang mga scheduled flight sa tamang oras. Sigundigdi, nakanakalis na Mayo 3, nagkansilar sindaning duwang flights alagad nagpanagos man ang iba sa regular na operasyon mantang igwang aktibidad ng Bulkan. Tinaan doon kayo ni na mas nakulngani in pasaheros kada vez igwang aktibidad ng Bulkan. Mientras tanto, nagpaluwas ng advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP Central, para sa mga airline operators, general aviation stakeholders, unong sa airspace restriction, harani sa Bulkan Mayon.
1: Si Bueno sa King King King King.
0: Mientras tanto, nakabalik na po sa indang mga House of the Rising Sun, at maabot sa 230 ang pamilya sa barangay Anuling, Kabaligal Bay, Makalihis. Ang pagbagsakan abo darakan pyroclastic density currents o uson. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kikig na decamp na ang mga pamilya matapos tugutan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Kamaling na pwede nang magbalik ang mga ini sa indang mga arong. Sigun po kay punong barangay Mia Alimanya na iban basta pwedeng i-evacuar ang naunabita ng mga residentes apuera na sa naman kung i-extender ang sa 7 km radius ang danger zone, particularmente kung isakat sa alert level 4 ang estado kan Bulkan Mayon.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugon tubig ang pigtuturong rason kunyata minsan napaprakasar na didelay ang pinagigibong clearing operations sa mga tinampo po na naapiktaran kan pagbagsakan mahibog na abo gikan po sa Bulkan Mayon. And dakul man po na mga pagtaraid na lugares na nagtatabang sa Baduaang Kagkabalig, sa Ginubatan, tangani po na malinigan

0: mahibog na abo ang mga major thoroughfares sa alagad ang problema tubig.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Taod-taod ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speed Tip Center. Siguradong ala ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, undercheck change oil and tune-up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Ligat sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 1-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive, sahin mo, siguradong smooth at safe.
3: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwang kilang serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% full service load. Add 2 stamps and stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating Square Customer Weekly Raffle Draw on May 24, 1 whole chicken gift check sa Dan Raffle Draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng isa gas. Kita-kits tayo, Dero. Vard at Leo Lavandero, isang bumat promo.

0: kon si Ram versus Janko. Asin ang sa iyang power.
1: Trade and industry, tuloy ang kita.
0: Labor, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts. Orgulyo ang dagkan, tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management, protebilog na sabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoap. At ang kapartner niyan ay ang Unrock Secret Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrock Detergent Liquid Soap of Toughener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrock Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, and Unrock Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all near you.
6: Ilabas na

0: No Sacred Collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugura St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manong bisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary. Igwa naman. Kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka. As in mapakonfine. No excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Si Buen Osa. Iking.
4: Philippine Standard Time, 6 minutos na makalipas po ang alas. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, tanggap na ni Vice President Sara Duterte na wala na silang magagawa pa sa naging desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa crimes against humanity na kinakaharap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi ang mag-move on ha, at pagandahan na lamang ang nakatakdang paglilitis dito. Well, I accepted it as it is, ayon kay VP Sara sa isang media interview sa The Hague, Netherlands, matapos na mahingian ang reaksyon ihinggil sa naging desisyon ng ICC na may jurisdiction sila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
3: Si Buen Osa. King.
4: Samantala, mariing kinundina ng mga consumer advocate at ng grupong Bayan Muna ang nararanasang bill shock ng milyong-milyong customers ng Meralco ngayong Abril at Mayo 2026 sa gitna ng record high na singil na pumalo sa 14.3496 pesos per kilowatt hour. Tinawag ni Brian Moon at Trevor Neri Colmenares ang sitwasyon na isang uri ng legalized robbery na pinapasan ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Colmenares, hindi katanggap-tanggap na ang mga consumer ang sumasalo sa bawat paghina ng piso laban sa dolyar dahil sa mga dollar-denominated na kontrata sa onang Meralco.
3: Si Buen Osa. King.
4: Diban sabi ko nga dito sa atin, saan ka nakakita manong money? Ha? Yung system loss na resulta ng pagnanakaw at kapabayaan ng manihamyento sinisingil sa mga consumers at hindi pa doon nagtatapos. Ang ninakaw at kapabayaang system loss ng management ng Aleco na ipinapatong na sa mga konsumidores, may charge pang value-added tax.
5: Doon ako nalungkot.
4: Only in the Philippines.
6: Lucky ba na yan?
4: Samantala, hindi technical, kundi politika at personal na pag-uusig sa loob mismo ng Department of Information and Communications Technology, DICT, ang itinuturong dahilan umano sa likod ng mga abirnya sa Ego PH app. Sa isang matapang na pahayag, binasag ni dating DICT Undersecretary Mon Gutierrez ang kanyang katahimikan upang ipagtanggol si DICT Undersecretary David Almirol Jr. laban sa mga batikos matapos ang pagdown ng nasabing application. Ayon kay Gutierrez, naging biktima ng persecution si Almirol mula nang pumasok umano sa kagawaran ang grupo ni Secretary Henry

0: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hard structure supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Argon, Mayon Post Portland, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
0: Jaya Enterprises.
2: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto ang mga patunay. Galing mismo sa mga manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amirag, kang pinagbubong. Nakakaubos magkudagulo na malo. Kamu kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam!

0: burrito com a manocne osa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy Osang Fried Chicken. Ing siram.
2: Malsun pa!
3: Si Buen Osang! King!
2: Mayumuko!
4: Philippine Standard Time, 18 na, makalipas po ang alas 6! Katamaratan!
2: Wow.
4: Kay Romnick Bilaos, Barbero T. Shirley Ezekiel Serrano, nagdadangog kami digdi sa labnig, puon sign, on kan kigkig,
2: dawa pa harayo,
4: medyo paos ka po baga, iyo po, ta, ali pa sa nakita sa kuyan, ali pa sa nasa kita sa diitan pang kay salamat sa Indra no, kay Emilia Bunggat Bungkukan pa shoutout sa samuyang kapitana si Salumi Barsinas, madam, kay Evelyn Buison, paki bati aman buin si Basilio Buison, Amalia Pukamas, Idina Perez, Marilyn Natanyo Buensalina, kay Kinakban. Happy piestang niya sa mga may pistahan, dakul na pistahan mo niyan. Manong mani. No rin ang piesta sa to. Sa San Isidro Iraya, San Isidro Ilawod, madali na. Aldaw din Miyerkules ko niyan, kan enot na Miyerkules kan bulan na Mayo, first Wednesday of the month, mga katindugon, special na aldaw ini para sa mga devotees kan Blessed Virgin Mary, particularmente sa titulukan Our Lady of Perpetual Help, na ini hararum an kuyan ka ini sa mga ararum sa puso kan mga Filipinong Katoliko, mga katindugo na konsain and sa indang practice igwa ki mga nobena sa simbahan buda sa harong and sentro kan dibusyon na ini iyo ana constant na intercession ni Mother Mary

0: Kumusta Manong John sa Peter and sa imong Mama Cora's Food House in Bake Shop, ayos man? Ha? Dakul man si Siraman kan kuya ni Madam cake. Iyo. Kaya nga ni baga sa maabot na Domingo, Mother's Day, ha? Masilibrar ang mga ina, special na aldaw sa maabot na Domingo, Pizza 10, para sa mga ina. Mother's Day po ini sa Pilipinas. Di ano lamang ang plano nindo na maugmaman lamang ang sa indong mga ina na nadidipisila naman nung John magpara budget kan di tuyo na pirak mapasiring dyan sa merkado publiko paguli biyong nagngurub-ngurub ala ba unaan mo doy.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Ta bako na kumpleto ang sa iyang nababakal na ang sa harong isipon mong nasa 7.2% ang inflation po niya to sa Pilipinas sa nakalihis na Abril ang naging rason dahilan po sa padagos na pagtaas kan presyo kan mga produktong petrolyo. Di kasuod manin paglangkaw sa masunod na simana, sa masunod na Martes, igwana naman.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Dapat kuta na sunod-sunod so pag bawas kan presyo. Kundi sige baga ang purutukan duman sa Strait of Hormuz. So Estados Unidos, igwanin pinalubog na kuyan, lunadan pandagat kan Iran duman sa lugar. Ta gusto kan Estados Unidos, kontrolon ang Strait of Hormuz. Dahil kaya kimagparauro lang ulang digde. Ako sanaan mapahit digde.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Happy Mother's Day sa Sendo at Pamanlugod. Maski labi-labi ang satuyang pagtios, igwa man giraray kay preparasyon lamang ang mga aki. Tangani na mamatian man lamang kan sa tuyang mga padabang ina na an special na aldaw na si Ringkaya at na Domingo Pizza 10. Igwa maski diit. Marumduman lamang nindo na kunday ang ina talagang durudipi silang kabugtakan. Sa harong. Ang lalaki na iwan na tao maglinis.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Eh kinaban, ako mong ngayabuin inyo. Iyan, iyo, iyo. Ate Bet, Butalon, kumusta si Paning Carlo? Si Ninyo, si Billy Buda, si Lilibet. Advance Happy Mother's Day sa Gabos na Ina. Kay Ate Bet, na mahiguson. Kay Crisanta Bilinso. Marian Borilla Vilches, kay Julius Bungalos II. Pa-shoutout sa gamos na mga taga-Ginubat, Purok 5, lalo kay Mama Ilse. Tapos sa gamos na taga San Isidro Iraya Malilipot, Monte Alegre Family, kay Tita Ibilen, kay Tito Ruilio. Nailing na ninduan.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Kumusta ngayon, Buen? Digdi sa probinsya Kanalbay. Kita digdi sa First District, nagpapasalamat, pero da ita po pig-uugma na kita dai na aapiktaran kan asphalt pag-uraning abo dahilan sa mga naging aktibidad kan bulkan sa nakalihis na mga aldaw. Mayo 2, ito ang enot na talagang grabe. So nag-alintutong abo na ibinagsak sa may parte kang Kamalig, Ginubatan, as in nagkapirang barangays mga katindugon sa siyudad kan Ligaw. Duman nga ni sa samuyang barangay sa Malakma, inabot pa kan asphalt mga katindugon. Pero bako na, kasing hibog kan mga araning lugar, arog kan Kamalig, as in dyan po sa parte kan Ginubatan. Ano? So, nagpapalit.

0: nagpasalamat po kita na ang prevailing winds bako po habagat. Takon habagat, maski ngani ang pagbulos kan pyroclastic density current o uson pasiring duman sa miisi gali, pero kung habagat an paros, sigurado ang dadang kuruson kayan, parte kan rapo-rapo, tapos digdiman sa satuya mga katindugon. Kaya, nagpapasalamat kita na arog kayan ang kaburugtakan, and then, kita po, digdi sa syudad din Tabaco, apling digdi sa Banwaan kan Malilipot, syudad kan Tabaco, Buda Tiwi, dai po ningali na pigbubulusan akan mga pyroclastic materials. Iya, ang galis na regular pigbubulusan kan mga uson, iyo po ang miisi gali na duman apling sa Daragabuda Kamalig, talagang grabe so ibinagsak na materialis manong mani. Isipon mong mga 150 metros ang langkaw. So mga ararum na kaliduma, nagkatarambunan buda. Itong green lava na pigbibisita baga nindo, black lava na pigbibisita nindo, ay, dai na ito kigayon ngunyan. Taso mga haralangkaw ninyog, dai na mga katindugon. Oh, natakluman. And, padagos na ang ibang mga lugares, dakul na mga abo, mga mahibog, na dai pa mga katindugon na lilining. So, otron po niya to, nagpapasalamat kita na dai kita nakaka-experience kaiyan, pero dai po niya to, ipig-uugma, dahil ang tadakul kitang mga kababayan na naapiktaran. So, thank you Lord na sa ibong na nagugurob-gurob, sobra ng maapat na bulan na, January, February, March, April, May, malima na nga ni, mga katindugon, hirak ning Diyos, ang mga naapiktaran sana talaga, digdi apling sa satuya, iyo ang mga nasa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Sa Banwaan kan Kamalig, Banwaan kan Malilipot, sobra 400 na pamilya, digdi man sa syudad kan Tabaco, sobra 400 na pamilya man. And they are properly taken care of by the local government units plus mga katindugon kana mga government agencies, especially kan Department of Social Welfare and Development. Ang kulang na sa naman, iyon na mga katindugon, ang aktibidad kan bulkan, tangani na magbalik naman sa normal na kaburugtakan ang sa indang mga buhay. Dahil ang tamaski na nga ni, sufisyente ang pagkaon. Dahil man pigpapabayaan sa mga evacuation centers, pero mas mariman po giraray na nyaon kita duman sa sadiri niya tong House of the Rising Sun.
1: Si Bueno sa King!
0: Kumusta hunta daw si Berto? Si Berto palan, si Kagawa, Dan, Batalier, Kan, Kubo. Gusto ko manining ma-interview si Dan, kundi paano lamang, dahil kung panahon mano. Di ba dati, pag-iriba tayong digne sa satuya, si Dan, si Kagawa Dan, Batalier, dyan sa Kubo. Siya palan ang Berto sa Bitag na iguanin ghost employee sa Kapitulyo Provincial.
1: Si Bueno Saan.

0: Lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labas. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang nakinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban laban po sa iba't ibang karamdaman kapag po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. Ang kasakit tayo, mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin ulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan puting, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin, dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: Malsunod!

0: 41 minutos na makalipas po ang alasays. Madali nang makabuelo naman ang boses ko, ano ha? Diit na sanang pinakalakagang laya, may turmeric, may... ano nga ni Ann? sibuyas, buda, bawang. Tapos suha. Laga na sa naki. Okay.
1: Si Bueno so.
0: Sinabawan ang kinabanan. So kagawad palan si Berto, barangay kagawad diyan sa. Badaman ko na magkaiguan ng panahon si Berto. Si Dana magbisita lamang digdi sa King maski sa aga. Ta habutunta siya sa iya. Ano ang rason ta dinarapan niya ang reklamo duman na pwede man niyang gibuhon digdi ang sa iyang kamautan na matawaning hustisya ang sa iyang aki manungo duman sa pigaaligar na ginamit sa pangaran nagkubra mga katindugon sa Kapitulyo Probinsya.
1: Si Bueno sa King.
0: And kumusta na ta base duman sa tuyang pakikipagkomunikar sa mga barkada niya tong Haraniki Gobernador, nagpaapo dito kan Lunes. Enda ko kung ano sinangyari.
1: Si Bueno sa King.
0: Tandaan po nindo dyan sa Banuaan kan Santo Domingo, may kinasuhan dyan si Mayor Banda. Dating alkalde, dahilan po mga katindugon sa ghost employee na anpig kukubra mga katindugon, milyon.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa ghost employee, ano? Kinaban! Mapirak pala dyan sa ghost employee. Thank you so much sa ito yung mga mabuot na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang sa Barsaga Itiri. Inting Barbershop and Saloon kaya Timet Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy Budak Madam Girly Benya sa Shop kay Sir Nals kay Mambing kay Lian Kalmada. Siyempre mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center. Dahil po ako nakakaluwas patabi, madam, pasensya na. Sa baad lamang sa mga masunod na alaw. Kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Rinir Borse, Chairman Committee on Appropriation. Sa sangguni ang panlungsod, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Nakasabay niya to si Manong Mani, lubong palangkan, mother-in-law ni Manong Richard Montales. Ngunya na aldaw. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: Na bye-bye!
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM. Tindugon na sa buong Landia.
6: Ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Kahuan Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malungyabano, mangustin, agaricus, blase moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Cafe, lagi po nating binabanggit ha. Golden Globe Awards Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang best coffee, talagang sulit na sulit. Kung magkakape ka araw-araw, dapat tiyakin mo ang kapartner mo best coffee kasi kinilala, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. E pag sinabing pinakamahusay,

pinakamagaling, pinakamahusay, may mas uhusay pa ba? Siyempre, kinilala na nga, pinakamagaling, pinakamahusay eh. Kumbaga, bakit ka pa maghahanap ng iba? Ha? Kaya kung gusto mong masulit talaga ang pagkakape mo mula sa aroma, sa lasa, relax ka na, tanggal na agad ang stress, mai-enjoy mo yung pagkakape. Ha? Eh maliban doon, siyempre, pagdating sa benepisyo, mas lalo kang panalo. Kaya nga po pinili bilang pinakamahusay o pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Eh lalo kang marerelax, lalo kang mananalo pagdating sa presyo. Kasi ngayong panahon ng krisis, ha, eh yung ibang herbal na kape, sinamantala yung pagkakataon. Nagtaas ng mga presyo. Tingnan nyo sa mga tindahan. Ha? Yung dati nilang presyo na mataas na, mas lalo pang tumaas kasi krisis daw. Eh bakit po ang Best Cafe na natiling presyong makatao? Kung ano dati yung presyo, siya pa rin presyo po ngayon. Yan ay isang pagmamalasakit, pagmamahal sa inyo ng Best Cafe, mga ka-wellness. Ha? Hindi ka ma-stress sa presyo. Kasi kung ano yung presyo dati, ano, siyang presyo pa rin ngayon kahit nagtaasan yung ibang bilihin, kahit nagtaasan yung ibang herbal na kape. Kaya puro good news kapag Best Cafe ang kinakape mo, ha? Eh hindi lamang yung original blend na Best Cafe 18 ang kinalong pinatindi. Lalo kang makinabang. Yan kay Go-in-1 Coffee with Herbal. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap sa kalusugan. Grabe ang benepisyo, pero maliban doon, ha? Siyempre, yung mga sangkap ng Best Cafe Black, tulong para mag-energy, ng stamina, ng gana. Lalo na sa mga mag-asawa, ha? Alam nyo na, lalo na pag may nakaschedule na matinding labanan, ha? Kaya sabing basta may black, alak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang kolesterol,

0: market sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Music!
1: One Mix! Mas pinasarap! Time to
4: level up!
1: Dahil rack ng 20!
3: Entrance full of benefits!
5: Coffee time! Don't tell us then gold!
3: Best Cafe Gold!
6: Wormatos lang! Still available! The original cafe coffee! Serve sachet!
7: Dati, ang biski puro di at mga blemishes at pimples na mga bentang pagbabago. Pero charcoal soap, nawala hindi ng face ko. Naging smooth ang skin pa ang ito pa tutanes. Isang certified user na charcoal soap detoxify cleansing with activated charcoal soap was beautiful you. Avocates and dressing white.
0: Mga ka-wellness, napakaganda ng topic na pero bago ko talakayin yan, nais kong gala sa inyo. Napakaganda po natin na napakatagal na pakakinabang, napakaraming totoong testimonya na mga tempo sa atin at yan po ang smooth supplement sa market ngayon. Karamihan dyan, herbs at kung masama doon, ha? Yung mating mga mineral wellness, lalo na natural minerals galing sa kalikasan, mga minerals na laman ng bawat cups supplement. Kasi ang mga minerals, iba nito, tang sa cells ang tulong nito ng minerals para manatiling, lalo na kapag tumatandaan nyo, ang cells na minerals, nako, at least ka magkakasakit. Kakasakit ka man, hindi ka aling mga ka-wellness. Napakahing, kaya dami na ka-ubing buhay. Yun po yung ating, yun ang alakasin. At dyan, ano, lalong kailangan ang mga mini. Kailangan na dyan makakatulong ang bawat ng supplement. Kahit i-research nyo, no, ka-imponerals. Sabi nga eh, simula ng buhay, yung cells na kaugat ng pangunat ng cells natin, mga mini day, ha? Ang gagawin po nitong best food, all na walang preservatives, ano, ang sa cells ang tulong, kaya inumin nyo po ito pagkagising, isang basong maligamgam na nalo ka buong nakasahan, ganda yung kalusugan, ha, na day ng Best Cups Mineral Men.
8: Ikaw ba mano ay may means? Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan mineral deficiency ang pinakaugat na lang karamdaman. Pahin sa sakit kompleto ang mini katawan. Best Cup food supplement ng mga tulad ng magnesium, manganese, iron, copper, chrome, silica, zinc. Best Cup supplement 100% at food and drug analyst. Napaka-safe inumin
9: sa mga butika sa inyong gara.
10: Ako, Serex Bautilabi. Alataing minipis ang aking buhok. Yes, sa akin ang itong ilag ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng apalpit. Ang dihama kumpara sa group. Shampoo.
11: Organic shampoo formulated with minerals that strengthen and reduce hair fall. Hira na po. Available in stores nationwide.
0: Mga ka-wellness, tungkol, maraming beses na rin naman na tinalakay. Iba, si tayo, tatanong siya, sabi niya, good morning po, Dr. M. Ating igamot sa eye bag. Anong ang pwedeng ilin na tuwing umaga sa promise? Salamat po. Domingo ko. So sa Bicol Region, sa musta po kayo dyan, lahat po ng mga taga-Albay at syempre sa lahat na rin sa atin. Wellness, importante po ating aktan yung Best Cups Minerals Food Supplement kasi maraming minerals siya na sangkap. Kasama dyan ang silica at zinc na tumutulong para maging maganda ang kondisyon ng buhok, balat, kuko, ang mga matuna kumpayo sa mga taong malalas, ano, medyo lumahin, malaking tulong dyan ang one capsule a day. At po, syempre, maliban pa, mga natural para makapag-ibag, malunasan tulad, iwas at iwas ang ma-stress. Ipusutin ang mat, umiwas po sa usang siga, bawas sa mga maalatin, mga kaway. Tapos ang sapat na today, basic po yan. Mga bagay na makakatulong para kondisyon ng mga matumaran na natural na palitak.
12: Friday, Dr. M. Amazing herbs, amazing cleanest and healthiest foods, and turmeric powder, extract natural tea, nutrients.
13: Dr. M. Amazing tea,
12: a healthy tea drink for everybody.
13: Mag Dr. M.
12: Amazing tea na ang katawan.
13: Mag Dr. M's amazing support and severe diseases like cancer and heart problems due to its properties.
12: Kaya sulit sa health benefits.
13: Dr. M's.

0: sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva na fish na nagpapaga ng mahusay.
1: Husay massage oras ng luy at grape seed na mapawi ang sakit ng ilo, kagat ng insekto, ang blood circulated massage oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa...
2: Okay, tayo ah, nasa pag-aalaga pa mata para malunagapan ano yung paglala, no? O mami, sa mga susunod, pwede to. Magpalalawang kutsi rito, mahiga kayo, ilagay na mga mata hap sa loob ng winyo po yan a day. Maghiwa tas maninipis. Kanyo sa habang nakapikit kayo, minutes ha, manipis atas. Kumuha kayo ng dalawang, ikunin nyo yung log ha, alisin nyo po yung dilaw.

0: ipo sa inyong eyebags. Alawa, okay? Kayo nang ipahiga, pumikit yung mga inyong loob ng 25 minutes. So yan, okay. Ano po, mga ka-wellness. Mga ka-wellness po ito, araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Yung sangkap niya na luya, ano, na may tulong pa ng turmeric at stevia, makakapag kondisyon ng mga mata. Mayaman kasi sa antioxidant at mga yung kandahan nito. Kapag uminom kayo ng Dr. Amazing Tea, yung teabag misapon, pagkatilagay niyo po sa room na teabag, and then pag malamig, yun po ang ilagay nyo sa inyong mga nakapikit kayo sang feet. So hamakin nyo ha, na yung pagtsatsaa, habangan nyo yung suskap ng Dr. M's Amazing Tea. Tapos imbi yung tea bag kapag may pong ilagay sa inyong mga mata. Naku, naroon yan. Lahat ng binigay yun, mga kawel, pwede kayong sa gagawin nyo. O kaya lahat po yun gawin nyo, walang masama. Siguradong makakatulong para gumanda ang kondisyon ng malulungi health at matulungang maagapan at maluna ang mga eye bags. Mga maraming salamat po. Maligayang po lahat.
1: Maraming salamat po. Tangkilik ang susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: Na isang Motolite country. Pero saan kaya ako bibara na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
3: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
2: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
4: On the road again, like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
5: Iwasan ang anumang sakuna, maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Permedal, free pickup for you at hanapin si Mi Calado, proprietor Mayisens.
6: Mas mga kapitbahan, team up, modern shielding earth at ang pangalitan na smart.
7: Minawas ako ang architect
6: na bagong spring architect. Kaya hintay nyo na sweet sa kalidad at sa shine na pa-yet.
8: Where you can take to come and visit my hometown with spacious and roof high parking with so much more. Rasis 63 Vin Aji Vin away from home.
9: Teams, pero baka lahat ng nagtitiwalok sa loon. Yes, at sa inyo, makiisa na buwan ng aming buwang pasomo. Aday and Thursday, tikar, ririn 1 kilos rice sa ating on May and 17. Food equals 1 raffle at ang Ari and Jimmy's per customer ng 5 kilo prefix, 5 10% off of full ad. Stikar, sed, at marami pa joy 20 chon on 31. At custom raffle draw and ginok ang on May sa alo sa kong bigas. Ayos, Hello City, Leo Lamala.
10: Pirong Day Future at Miami Bounder A Journey to Free Sensory Juicy for Grav by Ratio Better Size Akito BOA BB Fish Critical Sign Fictional Studies Ma MM for Beast Please Visit 742 Miami Found Created Better Chin.
11: Best ang pangalan mo.
12: Naman, yes. Sa sa
11: dagdang nat.
12: Mo pero simula. Pigreen kong sing ako sa koko.
11: Usyong nam.
12: Napas na malakas ang imo. Love.
11: Time. Pay.
12: Ang cafe ni itong sangkap na na.
11: Mag-best cafe. Best 6 in available sa market.
13: Tamo na parang isok mo. Parang may kulang. Ako simula nung na-try. So, lang flow. Achieve ang putport. Ng skin proof. As I talaga at the dullness. Today, ang fresh. Din. For 30 seconds. The one. Every day. Iba. Gusto mo rin ang ting walang subo. Care. Press a morse. So, advain.
14: St. Elsie's Lobby Commercial.
15: Next door ka dito. Kung minigas sa akin ang ira, na wala ang paglago pang tiyari ko.
16: Ira na siya with speaker, repair, and ira like supermarket light.
17: Kung man pesos cash and send, transcend with atubang diwi pa o pari, malip sa alba, hidul albay, prosa titi, pap sa PNR City. O sa Rumes Gen Botardo.
6: Mga kagay ng inyong dream appliances ng deep washing

0: jeans and I love smart
1: machine hulugan sa art
0: budget nakuha ko smart ini puter as market to dad up sa inka pa sa basta
2: alam ho atin sa inyong ay laging aral sa atin pang sa pinagrakit huwag mag-arrest ka
3: so si Joel Sanquer ni Grams Minerals Foods sa para pagpasa best cup sa araw
2: Naturals Effective Mekinig ng Finis Rebuilder sa inyong lugar
4: Dug sa Bicolan
5: Sons and Limon Radio F New Station
6: Radio M
5: Darmash the Betul and What New Adia
7: Pangabareda, Trena, sa Darada, Parachal, Sports, Aprada, 30 minutos, kaninit na Barada, Parada, 30, ang Ibe, Pagbaros, Durbuk, Parada, Paring, Arag, Siyaw, Naniwane, Barga,
8: Hot Bet in One Coffee with Herbal Mix, Pig in One Herbal Mix, Black, 4 in One Coffee, Cream, 6 in One Herbal Mix, Massage Oil, Best, Plus One, Sinks, Mineral Plumen, Mabdikay,
9: Parada, Diyos gabi ko lang, parada, kansta, ngunyampong aldaw ni Les, sakundus 26. Tabi sa pagkatan apartment si Manny, almamantayosan sa Indong Taga. Sa mga detalye sa mga bansa sa kamugtayang panada. Ano sa Indo, yung Royal Best Cafe 18 with Gold, Best Cafe Blanca, Green, 6 Ibal, pabakasin sa mga super niche. Press kasumon ang low pressure area, Kulubasa. 170 km sa Rigaud sa coordinates na 8.504 degrees east makakapinasyon high clock in erotic kasubago ang umagahon 239 kilo kan Mindanao na 104 degrees east na umsustin 5 km ang kada oras ng gas sa 70 km asin ini naghihiro 4 just oras sabi kan pag-asa ugan kalat thunderstatic yan eastern southern late lansa sin sa Rigaud lansa yung Maria sa Rilis Mar sa Maestro Manila tigan sa tuyo ladrakod sa kalangitan ng mga mientras po na nagrarani at ay magiging bagyo pero malusa sa mga Palawan oran ini sa nagkakaipatya po na miyari sa may parts Mindanao asin sa Palawan daldaw sa lugar obre pareho ang kusog kantan mantang naghihiro ring po eh ultimo sa distance 300 km northeastern Mindanao isa biyernes ni okay kaagapodo noy pa northwest sin po si pero rani sarte kan bisan lusok kaya pag monitor sa bagalitan sa kamugtang kon
10: weather
9: sa siya po sa kapag rehiso man ang fibo ngayon na titol 11 na volcanic ong bulsa po'y ninanom na minuto asin disik the signals o kan ahensya ngunyan banan mantang padago lus kan laba sa bagalo asin miss na rehiso man 180 dal down ng solport sa kan base ini sa pinakang hurensya ng nakalingko katamtam flume direksyon kan kanluran na rehiso man na parami pagkan kasyon ng kapagumba sa silangang parte sa kunya nagtitable number karmayon kaya mahigot manggilang paglaog skirin yung sayog ng anuman na pang abaw o sa tuktok National Air Operation Activated kan Vulcan Mayon kanin para sa Aspol Creation Protection ng angapuan sa pag-install funds yan asin ang ibarel na
11: Kapag Ken Dine Interbarbershop Bated Eat for air conditioned grooming is on dishes signatages green design clothing hat to blackhead removes is experience pre-med create just an investment for the building kinalir open from sa fresh and from the home only for eska ate mo itay-eat mo nating baro san visan o saan maki-isroya Sterbong 0944 1 plus sa mga nais tumunate kung natulong ta sa panang sepal sa shatro san babako

0: ngayon, maanda to lumababa. Kung servisyo na, med, med, lab, blood test, blood chemistry, blood trick, need to test, test, new pediatrics, in checkup for OB, short wear, tipers and elections, para sa diabetes patient, pay rush, HD, the COs, nakakatuwa sa mag-team pagkita ng available plots, psychiatrical in sa ARV, barangay taas part, Monday to Tuesday, med, and laboratories.
1: Saan ang tunay ang nal bukas ang mga ano ang pang medika iba pa nung bika mong mag-appointate na sa like and follow their ating programa ka.
2: Marahay na St. Anthony for the health ng masag ang SR Kabayadan para apungod sa St. Anthony pagduman 1-09-09-3-074 mga di na mga pilig sa tabo sa tabako si ST ansan sampangan sa problema mata dance acceptance kung glance training para alas 6 ninbanggi 200 at lingema mabaili kita sa tabi.
1: Bumibili ka ng Bay Melon.

0: Ibs at sudya na ka et
1: Pigreen na
0: Saros uminok ipa
1: Push no rin
0: Ko madala
1: Chai mo kuminok
0: Manti masyada kapit na
2: Umdayo Naring comics Available sa mga
3: Patroid Kata ba yung pagkayas para sa ipig sa eraro Ang limang bandit po sa trusong pagbagso Yasog na usod o sitikar ka na kalipona Undan pa Udmang aga Pinagdeklara kasunod ang state of calamity Bako Ligabanwa Manilipot talaga ginabata na sinsak Ani Estobal ang Hepe Provincial Sin Manis sa sanan sa pamamayon ni Baida Dida ang sa sayang takinakaipaan dan o LGU sa ngiste sigol kika ito sa kunyan kan pag alborotok sa sobra sa one maabot sa individual ako ipighali six permanent danger zone paka bis one sa linpon pwede nang kadagodang kalam para sa pangpag nga apik presidente mientras na salyas mga bareta Yan, mag... Sa dahil panangad. Idamp. Adalasyon kan sa iliga ka nakalisa mo. Tusmis ba yan ibaka kay mga sauce ben habal habal driver alias Arong Obres Jim na anas nasa tamang naba. Basa kay munisyon na nagsaginin ring asin anta ilis uhaan sa direktiba tus major kwital na an nang nabulagan ang ibang mga para pero an da inakadula na kumpiskar halis sa indaan sa kolor abanok na pambulang sarong kulod na manok na pang na manok saro na tambod ginampusta ay pahiling na permit ang grupo na hamsong pagbalgal dik 16 asin sa presente pagal polisis tamang kaya bulang kada Mientan Tran Bicol Airport na Panago San Sainong Operan Aktibidad Ganon International Manager Orlando Bustatain kapag kapta schedule na tamang oras nagbiyahe ka flight ko sa riba sa regular mandan Nagpaluwas na Authority of the Field Office ng Adnine Operate Aircraft Operator General Holders Manuhi Saranis na nagdagpas na kulaso iguang vulkan Mientras tanong pinagasikip ang mga iman apiktaran all Taman ang kaapa sa asyon sa mga apiktadong lot na maapiktaran ini ay depende kung mon pagirom na pasayar ka ang sayang ng magkaroon opisina operator ngani na magin marahay ng pagkakas yes, kan mga baret nagsabuata Sina dating House to Run Ruang Bicol Representative Saldi ko na pondo sa Jekan Works and Highway so di sa Ombudsman na SEPSMA Pidabit lang sa Sinko ka nakalista April 20 sa matapos na man in 56 pa 22 sa Goods 5 22 sa 5 Hamwaldes kan Committee on Appropriate Limit kung ginibo kan doa kung pagbabaybahan na ang mga tao ng mga witness Report Big Influence Pig Ojo kan subot sa Sin na manipulahon public impress niya Nagsabuat Hamwaldes sa Sinko sistema tangan taning kickbacks Kako ni Kota na to bigular dadaras rugaring ni o na dating ni Rum kan ombudson kan dating na si sa Senate floor asin ang Syria kan feed ni ko naman mang kinarate Ferdinand Bongbong Marcos ni naro ko edot na kan ni Romualde bako siya sa blood control scan the camera branch of the gov napapakusog kan pun baka ay dos aga pero napang detalye ta salado na Persigan Spec Infrastructure and Enterprise Rating of Rapid Kaibahan si Gobernador Homer Lito sa Aero sa pinakandakulang Rest Governor Staff sa probinsya na presenteng pinagpapankan ang programa katong paiguton na sa paatindog de struktura na igwang portab na magtataon nin kagitrista asin sa mga biyahero sa orhinahan sa ipapat restaurant asin magtataon ng panibagong op kabuhayan mga namamanuan bungabong yun nilang pinidulor ang pigasa na phase 3 kan boardwalk lane sa banuan Halos ang labain nung ipani COO Lampi and ultimate 100 meters kaibahan sa commitment dulo mayo nimes ang ipapatindog na building trans na unang pita ng proyekto Altres nin pangkita sa nahatod sa sa makilis na maklabi ka na ang magnari binola tabi na ultra lotate weird combination ni Mayo 5 Uyaber Company Order Makilis numero Inutun tata Sa XP 1 50 Ito 43 26 And jackpot Prabot na 6 million 3,070 centavos 10 million Kung sa 10 million Masolo pong natin ang jackpot pa Super Lotto number in any order Misa Super Lotto 44 31 sa sin 9 tatabi sa 14 67 323 53 Congratulations sa Rupang Bagyo sunod-sunod ito combination there ito 20

0: 19, 3, as in quad price, 10 pesos. Sa Roman po ang bago na 20. Sa natabi mga tung sa swerte ang sendong sa sino mas sense kada 20. Yan naman tabi nang kasatua sa Bapalo ilay kasi ni Sheriff hey, tabi ni Doon 1.3 News FM Medical Department pagatudgan mga mugera ako man tabi ang sayod Barreta Edport ay guwapa kitang editorial segment sa pagang program on radio 91.3 News TV.
1: Hatud sa Cafe 8 with Herbal Mix 20 in Herbal Mix Cafe Black Coffee 6-in-1 Herbal Mix Oil Best Juice 10-in-1+1 Hencam Minerals Mababakan Mire Supportive Setter Salaray Battery Computer Mint Tire Balances with Oil and TF Dialysis Reserve Ito pa Free Mobile Diba Visit Aglig Sa Puruk Sheso Alba 6609594330B8 South Subot Bia Safe As mag-akan ang Sick in Health Heads on sa Ibukay On that up Continue Isyong mira sa iba Panungod sa Sain Kapu 987 Or may alter FB Anthony
2: Alta Pipeline Iwang sinampagsitibok Ang hinang dinamatayan Kailangan ba Susama Okra Sanuyot Sain Sa normal Or Lab Ratio Discipline Boss Apsu Ang mga air
3: Congrats Mami Ako si Baby Basigan mong bin Para sis At naman Para sa ipantupo At kailangan ng panganap na sanggol Siyo po Half months pa sa kita Wais Pagkompleto Peace Dala UHB Conserva
4: Hey, kayang-kaya ko yan.
5: Paano eh, Michelle?
4: Eh, papalaundry ko na lang.
5: The Buffener at ang Kapaya Detergent Liquid.
4: Ang paglabahay sa dulo. And sure.
5: Para sa inyong labahay, Risha. Detergent and shoe. Soft-free beach brush and liquid detergent. Oh, yo. Oh, and all near you.
6: Life is short. Bawa parental health. Mag-relax RL to RL. Lingaw mo ko as Brohan Building. AA Bersko City. At laser hair removal. Warming server pedicure. Miss Botox. Hair maker arm. Ng Royal and VIP. Adi masunan po sa RL Beauty Clinic. Tabag text 022. 20 RL Beauty Ako Business
7: Isang patanda katuwang ng mga sangkafe liquids.
8: Nito araw pinrape, kaflong magnalakas sa buong araw na aka at higit normal ng ak magaan siya. Kaya kayo rin ang cafe, the best
7: cafe. Best cafe, 20 in and best cafe black. Double bean feet lang for sa shake.
9: Da, no, man. Cafe in one. Aspin, aspin, and trish. Not sa mga extra. Widget, nutrient, coffee table for cafe in one mix.
7: Still available. 8 in cafe available. In 6 in 1 bowl mix lang for sa shake.
10: Bugo na.
11: Good morning, morning, good morning.
0: Ano ang gabi ko lang dyan? Abi at buha, hanap buha ay

para ulok yan, ta may tigigibo ako mong ngarak na. Oh! Si Sir Technical, good morning. Romnick Bilaos, good morning. Good morning, Lee Aradangog. Manoy, Lorimor, good morning. Carlos Abilio, Mem Rodriguez Rios, good morning. Kay Madam Antonio Elsoro Alsueta, good morning. Kay Marites na Bronco, Bola Binda, Bungalo, good morning. Sinawad Batalyo, ako Sudma, Pagan, Lor, at siya na ano man ang istorya ni Juan. Masyado mga mga talagang ginawa kay Mama Elsie Agasan Isidro, lalo na po sa kay Tita Evo Rujillo, kay Baby Roy, salamat tutok sa imo, abi ni Julius na Bungalos. Good morning, Sarel, pasyatot sa lidig di sa pawa, and as well of Boon. Josephine Billion, morning, padaran mo idol, si Berto, nga ni na mag-atitex, Arilet, good morning, kay Emily R. Okmer, Jen Abeng, si Isip, kunyan kayo, o oh, bigla na kayo nag-ship, bigla na naman si para kayo nag-ship. Sa pagiging huga ko noon, ngunyan nagka Elsie Bungalos, good morning. Cherry Carr, good morning. To the Lord, birthday today, Kansaldo rin. Birata, good morning. Day ako naka pod kay niya, nakajasyon sa birthday po, tabi. Good morning. Pait na kita, ngunyan alas 7.41 na subat pas mga tuga. Dinilit kang kunyan, dinilit kang police office mga po. Unong sa mga doon, si dating Congressman Elizalde ko. Nakaya ako mga katindugong, pero kumanta tarabang piyan na magpunted o kaya mga pinagbabay naman mga tantag. Itong ang igwapang saro na siyadong popular. Ini tamang katindugon si dating Congressman Elizalde ko. Actually, gabos mga direktiba mga katindugon kan DILG. Sugo ni ko na, sugo na rimulye.

Pinarimol yan sa mga pulay. Pagalo na, no? Sugo ni Rimol yan mga tugang suksyon sa bilog na Pilipo sa social. Nawal di ko si Semer ngayon makapagturo. May aram ngayon kanimpo sa mga... Nakamasa di ngayon. Pasensya na. Ay, good yan. Verses. Congratulations. Good morning. Pasado na sa Nikon Ordinance. Sa sanggunan.

Magayon nining ordinansa ni Odin bilang Helbersis. Na-interview ta bons ka nakaliis pong mga simana. Guest niya sa... na ito po sa ano po na pig pasangguni asod kang syudad and pig transmit na dumalawigan patukaw sa Bihon to ng sales lady mga Katindog City na pagpahingalo makapagtukaw by din to kawan ngayon lalo ngayon mga kaherang iyan dyan sa kunyan sa ils na parang layo na yan ko pangani kay to kay cons yan cons mga gwardya na kung mapupit so pag ang ilim kunyan medyo nakasandal lang ang lubutan ano o taga-tukaw man pagay ang gwardya sir Manny.

0: nga ni madagog man mga taga-Tabaco ko napauno. Kumbaga. Good morning. Sige na. Ram lang una ko tabi mga katindugo na. Tao dakulon pa nakakunya ni. Napuhay. Ram acha na lang na uto tabi kita mag-grabe. Sound din si Sir Manny. Salamat po Agos na pag bawasan ko Sir Manny ta dakul pa. Ako ini si Bordeaux po lamang. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Sa kuyang angong palaan, minalagat ang igli sa mikropono. Bilang pagsaludo sa inyo, hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tin, dugo na!
1: Pibili ka. Cafe Green Coffee Herbal Mix.
2: Bakit best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong best Cafe na pang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, hintay nyo. Mag-best Cafe Green na. With Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko.
6: Eh, paano yun?
7: Papalaundry ko na lang.
6: Dapat yung gagawin. Yung shun ay detergent.
7: Atin sa paglaba. Mapabahay man o Lonrox itself. Soft.
6: Inyong labahan. O sa Lonrox detergent. And Sure Soft softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anros liquid detergent soap. Malinis. Mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion.